0: Yayin da harkokin siyasa ke kara daukar zafi a Najeriya gabanin babban zaben shekarar 2027, yayin da jam'iyyu ke sake lissafi, ƴan siyasa ke sauya sheka, masu neman takara ke bayyana. Jama'a kuma ke neman fahimtar inda siyasar kasar ta dosa. Ya samu hukuntan wannan tasha ta sashen Hausa na Radio France International suka kirkiro sabon shirin dandalin siyasa wanda zai rika zuwa duk Asabar da karfe 8:30 na safe a maimaita Lahadi da karfe 5:30 na maraice. Shirin zai zurfafa bincike kan siyasar Najeriya tare da duba yadda take shafar rayuwar jama'a da siyasar yankinmu na yammacin Afirka da ma duniya baki daya. Abokinku ne Michael Kudisin zai rika gabatarwa. A yau tambayar ita ce, shin siyasar Najeriya na tafiya bisa ka'ida ko amfani da dama kawai ake? Domin ƴan magana na cewa ba a wasa da doka idan ana son adalci. To domin fahimtar abinda doka ta tanada musamman ma kwaskwarariyar dokar zaɓe a Najeriya gabanin babban zaɓen ƙasar, na tattauna da wani masanin doka, barista Umar Dan Baito.
1: Musamman wacce aka yi wa gyaran fuska na 2026 ta kunshi abubuwa da yawa, abinda ya shafi yadda za a fitar da 'yan takarkari, ma'ana primary election, wanda a cikin tanade-tanaden da ta yi ta ba da provision din tanadin cewa za a iya samun consensus, ma'ana 'yan siyasa da suke takara a gargashin tutar jam'iyya daya za su iya yin consensus na yadda za a sami dan takara na maslaha ba tare da an yi zaɓe ba, wanda kuma idan hakan bai yiwu ba to ta ba da zaɓi a zo a yi primary election. Sannan shi primary election din nan ta ba da shi ma zaɓi za a iya yin sa na wanda ake cewa ƙato bayan ƙato, yattinke, ko kuma a yi shi na delegate. Wannan abubuwan yana da cikin abubuwan da shi wannan dokar zaɓe ta ba wa ƙarfi. Sannan kuma akwai abin da yanzu yake faruwa a ita Najeriya. Za ka ga akwai tanadi da shi electoral act ya yi wannan sabon akan abin da ya shafi internal conflict a cikin jam'iyyun siyasa.
0: Watan rikicin cikin gida kenan.
1: Yawwa, rikicin cikin gida idan aka samu takaddama tsakanin suwa ne ne halattattun shugabannin jam'iyya. Kamar rigimar da aka gama a cikin jam'iyyar ADC ko kuma wacce ake ciki yanzu. To ita tanadin da dokar zaɓe wannan sabuwar ta yi shine idan aka sami irin wannan rikici na cikin gida, to ita dokar zaɓe ta yi tanadin cewa hatta ma kotu ba ta da hulmi ta sa hancinta a irin wannan rikicin.
0: Ina yi bambanta wannan kwaskwararren dokar zaɓe da ta baya.
1: Abubuwa da yawa da suka bambanta shi wannan tsohuwar zaɓe a dokar zaɓe da kuma wannan. Kamar yanzu almisali, kamar yanzu wannan abinda na gaya ma yana da cikin cigaban da aka sama, inda sabuwar dokar zaɓe specifically ta yi nuni cewa ga irin ƙararrakin da bai kamata su je gaban kotu ba. Sannan an samu ɗori a kan shi na tsohon electoral act, da ka san shi kansa ɗan takara a da kafin yanzu akwai tanadi na doka cewa duk ɗan takarar da jam'iyyarsa ta mika sunansa, almisali ko da shi ya ci primary election, amma jam'iyya sai take ganin cewa wani ya fi ka dacewa a tura shi ya wakilci jam'iyya, saboda ya fi qualification, ya fi gwanin cewa ya fi experience a rayuwa. To shi wanda ya ci zaben nan a ka'ida da ba shi da hurumi da zai tunkari kotu ya ce yana neman a ba shi redress. To amma ka ga a shi wannan sabon electoral act ya zo da soyayyen cewa in dai ba a samu consensus ba cewa an samu maslaha to dole idan mun to dan takarar da isaya takara dole sai an yi primary election
0: wannan na nuna cewa doka ta tanaji yadda ya kamata a tafiyar da zabe da kuma yadda za a yi a matakin jam'iyya to amma tambayar ita ce shin abinda doka ta tanada shi ake aiwatarwa a zahiri aka ce ido ba mudu bane zamuleka jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya inda ake samun korafe-korafen cewa ana fifita tsarin maslaha fiye da takara lamarin da yasa na tattauna da Yusuf Dangadi mai taimakawa shugaban jam'iyyar APC Yilwadda Nantawe ta fuskar yada labarai
2: wato waɗannan korafe-korafen mun rasa gane daga ina suka fito domin maganganu ne kawai ake yadawa ina shaida maka har yanzu ana shaida form din nan na takara har yanzu kofar sayan form din nan a bude take mabirin jami'an masu korafe-korafen nan suna yi wasu ko zuwa Abuja ba su yi ba suka sayi form din nan bale har su ce sun tsaya takara kuma umurnin da shugaban kasa ya ba mai girma shugaban jam'iyyar APC na kasa Professor Nantawe shine a tabbatar da adalci da gaskiya da raba daidai ga duk wanda ya cancanta akan tsayawa takara
0: to baka ganin yar manuniya ta nuna musu cewa ba za a yi da su bane koko ba za a kasa da su bane yasa suka janye jiki suka fara korafi ko kila hakan zai musu magani
2: shi mai neman kuka ko da kashin awaki ka jefe sa zai kuka wato babban matsalar da ake ciki shine ba a rufe sai da form din nan ba har yanzu ana sai da form din nan har yanzu over buɗe take ga duk wanda ka son ya zo ya sai form ya je ya gwada karfin sa sannan jam'iyya ta riga ta ce za ta bi ka'idoji ka'idodin nan guda biyu shine ka'idar consensus da kuma primaries wannan doka ce ta electoral act wannan doka ce ta tsarin da electoral act ya fito dashi domin jam'iyyar su kauce ma shari'a da kararrakin da ake shiga suwa ana samun matsala hal ana wargaza haɗin kai da goyon bayan jam'iyya kuma shugaban jam'iyya Professor Nantawe ya fito bili ya faɗi cewar ba ɗan mowa ba ɗan bora duk wanda ya cancanta akwai masu ruwa da tsaki akwai wanda suka zauna suka tsara suka ga cewar wane ya cancanta saboda kaza kai kuma wane ka bari to amma duk da wannan sai an je an yi primaries in baka yadda ba babu wani zai tilasta maka ka jaye ba wani zai tilasta maka ka aji takarar ka muddin har ka sai form ka cika ka'idodin da jam'iyya ta gindiya
0: to yanzu waɗannan korafe-korafen da waɗannan mutane suke yi ko ɗaiɗaikun mutane kamar yadda kace suke yi rahotanni na nuna cewa waɗannan korafe-korafe ya tada kura kuma da alama batun sayar da form a APC zai bar baya da kura me zaka ce game da hakan
2: dubu-dubu da ta yi kasuwa in ka je gidansu za ka ga wannan ya tsaya wannan ya wuce wannan ya zo wannan ya wuce duk macen da ka ga ana zuwa mutum ɗaya ba sauran waɗanda ke zuwa neman ta to ba ta yi kasuwa ba don haka jam'iyyar APC ta yi kasuwa illa kuma dai abu ɗaya da ya kamata 'yan Najeriya musamman magoya bayan jam'iyyar APC sani shine shugaban jam'iyyar APC na yanzu Professor Nantawe da shi kanshi mai girma shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu sun yi tsaye akan bakar cewa ba za a wa kowa rashin adalci ba ba za a danne haƙƙin kowa ba za a bi ƙa'ida duk wanda ke gani yana jin tsoro da sauransu to tafiya ce wanda yake ganin bai iya yi koko yana da wani tunani a zuciyarsa
0: akan abubuwan da ke faruwa a jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya Na gana da masanin kimiyyar siyasa Dr. Yawuddin Maitama wanda ya bayani akan irin tasirin da hakan zai yi akan jam'iyyar.
3: To, wato abin da yake faruwa na wannan sato kasa katsi musamman a jam'iyya mai mulki a ƴan baya-bayan nan akan yunkurin fitar da ƴan takarkaru. Ba sabon abu bane a siyasar Najeriya domin duk lokacin da jam'iyya ta tumbatsa ana ta sauye sheƙa ana ta kiran mutane ana sauye sheƙa to wannan jam'iyya za ta fuskanci ƙalubale mai girma wurin fitar da waye zai yi takara
0: to wani irin haɗari ne hakan yake da shi ga haɗin kan ma jam'iyya
3: dole babu wani haɗin kai yayin da aka tauye wa wani haƙƙi ko aka hana wani cikakkiyar dama ko iko domin ya yi takara babu yadda za ka yi tunanin cewa zai ba wannan jam'iyyar gudunmuwa 100% ta ci zaɓe wannan shine zai kawo rikicin cikin gida ko kuma wasu lokuta abinda muke cewa antipati kaga mutum yana cikin jam'iyya yana nan amma kuma yana mata makarƙashiya ko zagon ƙasa bugu da ƙari in kuma ba a samu wannan ba zai jefa jam'iyyar cikin rikice-rikice na kotu na shari'a aita ka samu hukunce na kotu masu cin karo da juna. Kowa ya sani cewa duk lokacin da aka yi zaɓi kan fidda gwani a siyasar Najeriya, kuma aka yi abubuwa na san rai a cikin wannan yunkurin zaɓi kan fidda gwani, za ka yi ta ganin ana karɓo hukunce na kotu. Kowane bangare yana zuwa ya karɓo nasa hukuncin, wasu lokuta sai ka ga hukunce na cin karo da juna.
0: To da suna tuntubi shugabannin jam'iyyar wannan jam'iyyar na ƙasa, kuma sun nuna cewa sun shimfiɗa tsarin ne bisa doron ka'ida da adalci, amma

0: gudanar da zanga-zangar nuna goyon baya ko ku tattaki na nuna goyon baya ga majalisar soja a babban birnin Yamai. Kazalika a birnin Bamako ma haka jama'a suka fito don nazon jama'a na nuna goyon bayansu ga majalisar sojin kasar ta Mali kusan makonni biyu kenan da wasu harare da aka yi wasu jerin harare a birane kusan guda bakwai na kasar ta Mali. A kasar ta Niger jama'a sun nuna goyon bayansu da kuma nuna cewa suna nan suna nuna goyon baya ga gwamnati ga matakan da take dauka na yaki da ta'addanci domin tabbatar da tsaro da kuma yancin kasar biyo bayan harare da aka kai wasu kasashe makwabta da kuma wasu yankuna na kasar ta Niger.
1: RFI
0: labarin na zuwa muku ne daga sashen Hausa na Radio France International RFI. Aje Jumaa wakiliyar ministan Faransa mai kula da sojoji da harkokin tsofin sojoji Alice Rufo ta isa Sétif na kasar Algeria da nufin sake farfado da daddiyar hulɗa da ta dangantaka ta fuskar diplomasiya tsakanin kasashen biyu. Uwar gida Alice Rufo ta halarci bikin tunawa da kisan kiyashi na Sétif Algeria wanda aka yi a ranar 8 ga watan Mayu shekarar 1945 wanda aka bayyana ta yadda sojojin mulkin mallaka karkashin Faransa suka nuna rashin tausayi wajen aikata ba daidai ba a wancan lokaci. A wannan ziyara Faransa na kyautata ta sake dawo da hulɗa bayan da ta janye jakadanta daga Algeria ya kusan shekara ɗaya. Kasar Zambia ta buƙaci Amurka da ta dakatar da wani shirinta na ɗaukar nauyin jama'a ta fuskar kiwon lafiya wanda ta nemi samun haɗin kan hukumomin Zambia. Zambia na zargin Amurka da ɓoye ainihin manufar da take da ita wanda ga duka alamu ya ta'allaka ne kan ma'adinai da arzikin ƙarƙashin ƙasa da Zambia ke da su. Ya zuwa wannan lokaci dai ana ci gaba da fuskantar tsaiko ko wajen ƙafa tsakanin ƙasashen biyu kamar yadda ministan harkokin wajen Zambia ya tabbatar.
1: RFI
0: a yankin tekun fasha hotunan tauraron ɗan adam da ake da su yanzu haka na nuni ta yadda mai ke malala a tsibirin Karg sama da murabba'in kilomita 52 na teku. Bayanai daga kungiya mai kula da sa'ido da kuma amfani da na'urorin hangen nesa kan malarar mai da aka sani da Orbital AWS tana mai cewa an saki gangar mai sama da 3,000 a cikin tekun na fasha. Shugaban Amurka Donald Trump a jiya Juma'a ne tabbatar da cimma yarjejeniya ta takaita wuta ta dan gajeren lokaci kwanaki 3 tsakanin Russia da Ukraine da kuma musayar sojoji wanda ake kyautata zaton zai kai ga cimma ƙarshen wannan yaki tsakanin ƙasashen biyu. Dazu-dazun nan ne a biki da ke gudana a birnin Moscow, biki zagayowar bikin samun nasara da Russia ta samu a kan Jamus ƙarƙashin 'yan Nazi a yakin duniya ta biyu. Shugaban Russia Vladimir Putin ya bayyana cewa yanzu haka dai yana kyautata zaton an kama hanya na kawo ƙarshen wannan yaki tsakanin Russia da Ukraine. Shugaban na Russia Vladimir Putin wanda ya tarbi baki da dama daga ƙasashe a wannan bikin da aka baiwa dakarun Koriya ta Arewa damar yin fareti ya bayyana farin cikin sa da kuma jaddada girman da Russia ke da shi da mukamin da take rawar da take takawa a fagen yaki a ƙasashen duniya. A labaran wasannin kocin Real Madrid Alvaro Arbeloa ya ce Aurelien Tchouameni zai kasance cikin tawagar 'yan wasan da za su fafata da Barcelona a gobe Lahadi a gasar La Liga duk da rikici da ke tsakaninsa da abokin wasansa Fede Valverde. An yi wa Fede Valverde kaftin ɗin Uruguay ya samu kulawa daga likitoci a wani asibiti da aka garzaya da shi bayan rauni da ya samu a kai wanda zai buga wasa har tsawon makonni biyu ba kamar yadda likitoci suka tabbatar. Real Madrid ta ci tarar ɗan wasan Faransa Tchouameni da Valverde tarar da ajiya Juma'a kuma ta ce 'yan wasan tsakiyan biyu sun nemi afuwa ga junansu da kuma club ko wannan kungiya ta su magoya baya da kuma sauran abokanin wasa. Idan Real Madrid ta kasa doke Barcelona a gobe to Barca za ta zama zakarar Spain a karo na biyu a jere. Gashirinmu na gaba.

0: yayin da harkokin siyasa ke kara daukar zafi a Najeriya gabanin babban zaben shekarar 2027 yayin da jam'iyyu ke sake lissafi yan siyasa ke sauya sheka masu neman takara ke bayyana jama'a kuma ke neman fahimtar inda siyasar kasar ta dosa yasa mahukuntan wannan tasha ta sashen Hausa na Radio France International suka kirkiro sabon shirin dandalin siyasa wanda zai rika zuwa duk asabar da karfe 8:06 na safe a maimaita Lahadi da karfe 5:30 na maraice shirin zai zurfafa bincike kan siyasar Najeriya tare da duba yadda take shafar rayuwar jama'a da siyasar yankin mu na yammacin Afrika da ma duniya baki daya abokin ku ne Michael Kudisin zai rika gabatarwa a yau tambayar ita ce Shin siyasar Najeriya na tafiya bisa ka'ida ko amfani da dama kawai ake domin yan magana na cewa ba a wasa da doka idan ana son adalci to domin fahimtar abin da doka ta tanada musamman ma kwaskwarariyar dokar zabe a Najeriya gabanin babban zaben kasar na tattauna da wani masanin doka barista Umar Dan Baito
1: to ita wannan electoral act musamman wacce aka yi wa yaran fuska na 2026 ta kunshi abubuwa da yawa abin da ya shafi yadda za a fitar da yan takarkari ma'ana primary election wanda a cikin tanade-tanaden da ta yi ta ba da provision din tanadin cewa za a iya samun consensus ma'ana yan siyasa da suke takara a gargashin tutar jam'iyya daya za su iya yin consensus na yadda za a sami dan takara na maslaha ba tare da an yi zaɓi ba wanda kuma idan hakan bai yiwu ba to ta ba da zaɓi a zo a yi primary election sannan shi primary election din nan ta ba da shi ma zaɓi za a iya yin sa na wanda ake cewa ƙato bayan ƙato ko kuma a yi shi na delegate to wannan abubuwan yana da cikin abubuwan da shi wannan dokar zaɓe ta ba wa ƙarfi sannan kuma akwai abin da yanzu yake faruwa a ita Najeriya za ka ga akwai tanadi da shi electoral act ya yi wannan sabon a kan abin da ya shafi internal conflict a cikin jam'iyyun siyasa
0: watan rikicin cikin gida kenan
1: yawa rikicin cikin gida idan aka samu takaddama tsakanin su wane ne halattattun shugabannin jam'iyya kamar rigimar da aka gama a cikin jam'iyyar ADC ko kuma wacce ake ciki yanzu to ita tanadin da dokar zaɓe wannan sabuwar ta yi shine idan aka samu irin wannan rikici na cikin gida
0: na'am
1: to ita dokar zaɓe ta yi tanadin cewa hatta ma kotu ba ta da hulmi ta sa hancinta a irin wannan rikicin
0: ne bambanta wannan kwaskwararren dokar zaɓe da ta baya
1: abubuwa da yawa da suka bambanta shi wannan tsohuwar zaɓe a dokar zaɓe da kuma wannan kamar yanzu misali kamar yanzu wannan abin da na gaya ma yana da cikin cigaban da aka sama inda sabuwar dokar zaɓe specifically ta yi nuni cewa ga irin ƙararrakin da bai kamata su je gaban kotu ba sannan an samu ɗori a kan shi na tsohon electoral act da ka san shi kansa ɗan takara a da kafin yanzu akwai tanadi na doka cewa duk ɗan takarar da jam'iyyarsa ta mika sunansa almisali ko da shi ya ci primary election amma jam'iyya sai take ganin cewa wani ya fi ka dacewa a tura shi ya wakilci jam'iyya saboda ya fi qualification ya fi gwanin cewa ya fi experience a rayuwa to shi wanda ya ci zaben nan a ka'ida da ba shi da hurumi da zai tunkari kotu ya ce yana neman a ba shi redress to amma ka ga shi wannan sabon electoral act ya zo da soyoyin cewa in dai ba a samu consensus ba cewa an samu maslaha to dole idan to dan takarar da isaya takara dole sai an yi primary election.
0: Wannan na nuna cewa doka ta tanaji yadda ya kamata a tafiyar da zabe da kuma yadda za a yi a matakin jam'iyya. To amma tambayar ita ce shin abinda doka ta tanada shi ake aiwatarwa a zahiri? Aka ce ido ba mudu bane. Zamuleka jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya inda ake samun korafe-korafen cewa ana fifita tsarin maslaha fiye da takara. Lamarin da ya sa na tattauna da Yusuf Dangyadi mai taimakawa shugaban jam'iyyar APC Yilwar Danantawe ta fuskar yada labarai.
2: Wato waɗannan korafe-korafen mun rasa gane daga ina suka fito domin maganganu ne kawai ake yadawa. Ina shaida maka har yanzu ana saida form ɗin nan na takara. Har yanzu kofar sayan form ɗin nan a buɗe take. Mafi rinjaye masu korafe-korafen nan suna yi wasu ko zuwa Abuja ba su yi ba suka sayi form ɗin nan. Bale har su ce sun tsaya takara. Kuma umarnin da shugaban ƙasa ya ba mai girma shugaban jam'iyyar APC na ƙasa Professor Nantawe shine a tabbatar da adalci da gaskiya da raba daidai ga duk wanda ya cancanta akan tsayawa takara.
0: To baka ganin yar manuniya ta nuna musu cewa ba za a yi da su bane ko ba za a kasa da su bane yasa suka janye jiki suka fara korafi ko kila hakan zai musu magani?
2: Shi mai neman kuka ko da ka sha awaki ka jefe sa zai kuka. Wato babban matsalar da ake ciki shine ba a rufe saida form din nan ba. Har yanzu ana saida form din nan. Har yanzu over buɗe take ga duk wanda ka son ya zo ya saida form ya je ya gwada ƙarfin sa. Sannan jam'iyya ta riga ta ce za ta bi ka'idoji. Ka'idodin nan guda biyu shine ka'idar consensus da kuma primaries. Wannan doka ce ta electoral act. Wannan doka ce ta tsarin da electoral act ya fito da shi domin jam'iyyu su kauce ma shari'a da ƙararrakin da ake shiga suwa ana samun matsala hal ana wargaza haɗin kai da goyon bayan jam'iyya. Kuma shugaban jam'iyya Professor Nantawe ya fito fili ya faɗi cewar ba ɗan mowa ba ɗan bora. Duk wanda ya cancanta akwai masu ruwa da tsaki, akwai waɗanda suka zauna suka tsara suka ga cewar wane ya cancanta saboda kaza saboda kaza kai kuma wane ka bari. To amma duk da wannan sai an je an yi primaries in baka yadda ba. Babu wanda zai tilasta maka ka jaye, ba wanda zai tilasta maka ka aje takarar ka muddin har ka sai gwam ka cika ka'idodin da jam'iyya ta gindiya.
0: To yanzu waɗannan korafe-korafen da waɗannan mutane suke yi ko ɗaiɗaikun mutane kamar yadda ka ce suke yi, rahotanni na nuna cewa waɗannan korafe-korafe ya tada kura kuma da alama batun sayar da form a APC zai bar baya da kura. Me za ka ce game da hakan?
2: Dubu-dubu da ta yi kasuwa in ka je gidansu za ka ga wannan ya tsaya wannan ya wuce wannan ya zo wannan ya wuce. Duk macen da ka ga ana zuwa mutum ɗaya ba sauran waɗanda ke zuwa nemanta to ba ta yi kasuwa ba. Don haka jam'iyyar APC ta yi kasuwa. Illa kuma dai abu ɗaya da ya kamata 'yan Najeriya musamman magoya bayan jam'iyyar APC sani shine shugaban jam'iyyar APC na yanzu Professor Nantawe da shi kanshi mai girma shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu sun tsaye akan bakar cewar ba za a wa kowa rashin adalci ba, ba za a danne haƙƙin kowa ba, za a bi ƙa'ida. Duk wanda ke gani yana jin tsoro da sauransu to tafiya ce wanda yake ganin bai iya yi koko yana da wani tunani a zuciyarsa.
0: Akan abubuwan da ke faruwa a jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya na gana da masanin kimiyyar siyasa Dr. Yawuddin Maitama wanda ya bayani akan irin tasirin da hakan zai yi akan jam'iyyar.
3: To wato abin da yake faruwa na wannan satoka sakatsi musamman a jam'iyya mai mulki a ƴan baya-bayan nan akan yunkurin fitar da ƴan takarkaru ba sabon abu bane a siyasar Najeriya, domin duk lokacin da jam'iyya ta tumbatsa ana ta sauye sheƙa, ana ta kiran mutane ana sauye sheƙa, to wannan jam'iyya za ta fuskanci ƙalubale mai girma wurin fitar da waye zai yi takara.
0: To wani irin haɗari ne hakan yake da shi ga haɗin kan ma jam'iyya?
3: Dole babu wani haɗin kai yayin da aka tauye wa wani haƙƙi ko aka hana wani cikakkiyar dama ko iko domin ya yi takara. Babu yadda za ka yi tunanin cewa zai ba wannan jam'iyyar gudunmuwa 100% ta ci zaɓe. Wannan shi ne zai kawo rikicin cikin gida ko kuma wasu lokuta abinda muke cewa antipati. Ka ga mutum yana cikin jam'iyya yana nan amma kuma yana mata makarƙashiya ko zagon ƙasa. Bugu da ƙari in kuma ba a samu wannan ba zai jefa jam'iyyar cikin rikice-rikice na kotu na shari'a. ta ka samun hukunce-hukunce na kotu masu cin karo da juna. Kowa ya sani cewa duk lokacin da aka yi zaɓi kan fidda gwani a siyasar Najeriya, kuma aka yi abubuwa na san rai a cikin wannan yunkurin zaɓi kan fidda gwani, za ka ta ganin ana karɓo hukunce-hukunce na kotu. Kowane bangare yana zuwa ya karɓo nasa hukuncin, wasu lokuta sai ka ga hukunce-hukuncen na cin karo da juna.
0: To da suna tuntubi shugabannin jam'iyyar wannan jam'iyyar ta na ƙasa, kuma sun nuna cewar sun shimfiɗa tsarin ne bisa doron ka'ida da adalci, amma kuma ga korafe-korafe. Ko akwai wata shawara da zaka ba su?
3: Shawara dai shine cewa ita shi komai akwai ka'ida da tsarinsa. Ita kundin tsarin mulkin jam'iyya ya fitar da ka'idojin yanda za a yi zaɓi kan fidda gwani. Masalaha farko, in masalaha bata yiwu ba a je a yi zaɓe. To a irin wannan yanayi za ka ga korafe-korafen cewa wasu ba masalaha aka yi musu ba ƙarfe-ƙarfe aka yi. To a irin wannan yanayi jam'iyya ya kamata ta riƙa duba irin wannan korafe-korafe domin su tabbatar da an yi adalci.
0: Bayanin masanin na nuni da cewa idan ba a yi taka tsantsan ba, zai kasance wa jam'iyyar mai mulkin ƙasar wani lamari mai kama da gobara daga teku. Maganinki Allah. Ita ma jam'iyyar adawa ta ADC ta gamu da matsala. To sai dai matsalar ba ta da kamanceceniya da ta takwaranta mai mulkin ƙasar. A nata ɓangaren, wasu zakakuran 'yan siyasa biyu ne suka bar jam'iyyar, wato Peter Obi da Dr. Rabiu Musa Kwankwaso na NDC. Fice wasu ke da wuya, sai wasu 'yan majalisar dokokin ƙasar su 18 suka bi bayansu. Masu fashin baki a siyasa sun ce wannan asara ce gundumemiya. To amma ɗaya daga cikin masu magana da yawun jam'iyyar, Faisal Kabir, ya ce ko da yake jam'iyyar ta ji ba daɗi, amma ko ge zau.
4: So na farko dai, in banda ita a harkar siyasa, ko da mutum ɗaya ka rasa, ko da yana da amfani ko ba shi da amfani, abu ne wanda ba za ka ji daɗi ba, tunda kullum mutane ake nema. Amma dai ni abin da ban ce wannan ba mu ci shi a bakin komai ba, domin mu dama buƙatar jam'iyyar mu dogara ta akan wani ɗan majalisa ko wani jagora ko wani babban mutum ba. Mun ɗora wannan tafiya ta mu kucin kwab akan talakawan Najeriya miliyan 200 da suke cikin yunwa, suke cikin matsalar tsaro, ba san inda ƙasa ta dofa ba, mutum bai tashi bai ma san ina bai je ba. To dama mu tafiyar mu wa'annan su ne dogaran mu, ba wani babba ba ko guda ɗaya, kuma kowaye shi a faɗin Najeriya.
0: To ba ka ganin za a ce daman Allah-Allah kuke su kau saboda ku ci karen ku babu babba ka a jam'iyya, musamman ma wajen sai da tikiti?
4: Kullun dai abin da muke addu'a shine duk mutumin da ba buƙatar shi a gyara Najeriya ba, duk mutumin da ba ra'ayin shi shine a ceto Najeriya a halin da take ciki ba, duk mutumin da buƙatar shi wataƙila ko aiko shi aka yi ji labarin ya ra'ayi ya rufe wannan tafiya, to muna addu'a Allah ya fitar mana da shi daga cikin mu.
0: To me kuka karanta game da batun dalilin da yasa suka bar wannan jam'iyyar koda ba su faɗa muku ba?
4: Na farko dai suna kafa dalili ne wanda babu shi dalili na ƙarya, kuma kafin dai ba wa a ce mu dalili na ƙarya ba, dalili ne na neman ya za a yi su fita, dama suna da tunanin wannan a zuciyarsu. Domin suna kafa dalili da maganar shari'a kan cewa muna da shari'o'i a kotu, wanda da yawansu idan ka zo ka tsare suka ce wace shari'a ce a gaban ADC ba su sani ba. Tunda suke shiga cikin jam'iyyar nan, kamar misali Peter Obi ya shiga ranar 31 ga watan Disamba, tunda ya shiga cikin jam'iyyar nan bai taɓa haɗa alaƙa da jam'iyyar ADC ba. Kullum yana yin abin shi ne shi kadai, bai san abin da ADC take yi ba, bai san ya ake ciki ba akan jam'iyyar ADC. Yau in ka kirawo Peter Obi ka sa shi a gaba ka ce mai shin wai wace ƙara ADC ta yi kotun koli, bai sani ba, ba zai iya baka amsa ba. Amma dai sai gashi yau an waye gari sun kotu kuna cewa ai shari'o'i ne suka sa muka fita, wanda mu dukka abin da muka ji kotun koli nema mun same su kuma mun yi nasara.
0: To shi kuma ɗayan abokin tafiyar safa da suka koma ta suka fice tare,
4: shi abokin tafiyarsa dama in ka ji abin da wani makusancin sa Buba Galadima ya fito yake cewa shi bai ma taɓa yin rijistar jam'iyyar ADC ba, amma gashi ya zama hine mai sharhi akan halin da ADC take ciki.
0: To kafin mu ji ra'ayin masu bibiyar mu da ma siyasar, bari mu leƙa sauran sassan nahiyar mu ta Afirka domin ganin irin wayanar da ake toyawa a wannan makon. Ga Hauwa Halliru Gwangwazo.

0: Wani babbar rikicin diplomasiya ya kunno kai a yankin Koriyar Gabashin Afrika a wannan mako mai karewa. Inda Sudan ta janye jakadanta daga kasar Habasha. Wannan mataki ya biyo bayan zargin da gwamnatin Khartoum ta yi cewa Habasha da haɗin gwiwar haɗaɗɗiyar daular Larabawa su ne suka kaddamar da harin jirage marasa matuƙa a babban filin jirgin saman Sudan. Kodayake Habasha ta musanta zargin, wannan takaddama ta ruguza ƙoƙarin samar da zaman lafiya sannan ta haddasa jibge dakarun soji a iyakokin ƙasashen biyu. A yankin Sahel, shugaban mulkin soji na kasar Mali Assimi Goita ya nada kansa a matsayin ministan tsaro. Wannan babban sauyi ya biyo bayan kisan tsohon ministan tsaron kasar Sadio Kamara yayin wani gagarumin hari da 'yan tawayen Afsinawa da mayakan al'aida suka kai. Yayin da 'yan tawayen ke rike da garin Kidal mai mahimmanci, matakin Goita na nuna shirin fuskantar yaki ga dangadan domin kare mulkin sa. Daga ƙarshe, Afrika ta Kudu ta fara shirin zaɓe bayan da shugaba Cyril Ramaphosa ya sanar da ranar 4 ga watan Nuwamban 2026 a matsayin ranar gudanar da zaben ƙananan hukumomi. A can gabashin Afrika kuwa, Majalisar Dokokin Uganda ta amince da wata dambarwar dokar kare 'yancin ƙasa, wato Sovereignty Bill, wacce aka tsara don dakatar da katsalan dandun ƙasashen waje. Masu sharhi na gargaɗin cewa wannan doka na iya raba Uganda da ƙawayenta na ƙasa da ƙasa.
1: Yanzu lokaci ne da za mu ji ra'ayoyin masu bibiyar mu akan duk wani lamari da ke ci musu tuwo a ƙwarya a game da siyasar yankunan su.
2: Sunana Muhammad Nasu, honorable Muhammad Nasu Kaduida, daga nan jihar Jigawa, dan jam'iyyar APC. A ni a ra'ayina game da siyasar arewacin Najeriya, ina ganin kan cewa har yanzu arewa muna da saura sakamakon ba wani leader da muka ɗauka a matsayin leader da zai iya recommending ɗinmu a kan mu yi gabar komi yamma komi kudu komi arewa. Ba komai ya kawo haka ba, sai rashin adalci da waɗanda suka gabata a shugabanci da suka wuce su kai wa al'umma. Saboda haka yana da kyau mu tsaya mu yi tunani.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Kumar Suleiman S. Fulani Katanga daga ƙaramar hukumar Kyawa a nan jihar Jigawa. Babban abin da mu muke gani a siyasar Najeriya shine akwai guraren da harkar takara an ɗauko mutanen da ba su dace da guraren ba, an ba su. Wannan abin ya sa talakawa sun fusata.
4: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ni dai sunana Abdullahi Ismaila Balwa. Dangane da dambarwar siyasar Najeriya, musamman a shirye-shiryen tafiya zaɓe na 2027, wato shekara ta 2027, abin da yake irin muhimmanci kuma ya fi kamata a maida hankali a kansa shine maganar adawa da kuma yanda jam'iyya mai mulki take amfani da ikonta wajen yin abubuwa waɗanda suke sun saba ka'idar yin adawa ɗin. Haka kuma za a kuma zagayowa wanda ya faɗi ya zagaye ci zaɓe. Ya zama wajibi tunda yake abu ne mai zagayawa, ya zamanto an samar da tartibin adalci tsakanin masu mulki da kuma waɗanda suke jira. To amma da alama cewa wannan tsari na wannan shekara ya taho da ƙoƙarin daƙile adawa ɗin wanda yake kuma ba zai haifar wa demokuraɗiyya ɗa mai ido ba.
1: Madalla, ina dab da naɗi tabarmar wannan shirin sai ga aboki na Bala. Na gan shi cikin damuwa, na ce ya aka yi ne Bali? Ya ce abin da ke bani mamaki shi ne yadda 'yan siyasa ke sauya sheƙa. Shin ana bin aƙida ne ko amfani da dama? Na ce shafa ka ji, ko ka ɓullo da wata hanyar hana su ne? Bala ya ce abokina, abin sai du'a'i. Ai, kamar yadda ka san na gaza hana 'yan matan gaɗa rera waƙar nan ta nadaka Bala luƙui-luƙui duk da ba na so. To a nan ma hakan take. Na yi shuru ina tunani, dariya za ta ƙwace min amma na yi ta maza. Na ɗan nosa na ce, Hausawa na cewa wanda ya rasa tsari baya sanin inda zai dosa. Bala ya ce, gwara haka abokina, na barka lafiya. Ni ma na ce, na barka lafiya. A nan za mu naɗi tabarman shirin na wannan makon, sai kuma mako mai kamawa idan mai kowa mai komai ya kai mu. A madadin ranka ta fatanin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International, abokinku ne Michael Kudisan ke cewa godiya ta tabbata ga Ubangijin halittu.
5: Samarin lada fatan kun jira wannan shirin, kada kuma tari za ku yi bibiyan mu kamar yadda aka saba. da kuma sauraron wasu labaran da suka gabata. Tunde bari mu shakata da wannan waƙar kisa mun na'ura.

0: Daga nan sashen Hausa na Radio France International kenan bar mu je ga bitar wasu daga cikin kanan labaran duniya kayan mi sallama kun yi cewa mai bayan shugaban Najeriya shawara kan harkokin tsaro Malam Nuhu Rabada ya gana da wasu daga cikin manyan jami'an gwamnatin Amerika a wata ziyara da ya kai kasar domin sake farfado dangantaka da kuma zazzafa hulɗar ki da kai ta bangaren tsaro da diplomasiya tsakanin Najeriya da Amerika a Niger kuma kusan kwana ɗaya bayan sanar da dakatar da wasu kafofin labarai na kasar Faransa guda tara yanzu haka kungiyar ƴan jaridu ta ƙasa da ƙasa wato RSF ta buƙaci hukumomin na Niger da su sake duba wannan mataki tare da baiwa waɗannan kafafen labarai damar gudanar da ayyukansu a Mali da Niger ɗin ma an gudanar da zanga-zanga nuna goyon baya duka-duka don muka kawo ƙarshen wannan shirin tun dai Abdullahi Isa ke cewa sai Allah mai kowa mai komai ya saki sarami da alheri mu kwana lafiya.
1: Karfe 7 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi karfe 6 kenan agogon TU da Ghana sashen Hausa na Radio France International kuka samu a daidai wannan lokaci.
2: Nasir Sani.
1: Mai sauraro assalamu alaikum barkamu da kasancewa a shirin mu na safiya ga kanan labarin duniyar. A cikin labarin za ku ji cewa sojojin Najeriya sun yi nasarar kawar da ƴan bandiga 50 a wani hari da suka kai musu a sansanin su dake arewa maso gabashin kasar. Sannan kungiyar ƴan jarida ta ƙasa da ƙasa RSF ta nemi jamhuriyar Niger ta janye dakatarwar da ta yi wa wasu kafafen yaɗa labaru guda tara na Faransa. A wani ƙoƙari na dawo da kimarta a nahiyar Afirka, Faransa ta shirya wani babban taro da ya kunshi shugabannin ƙasashe na nahiyar da kuma ƴan kasuwansu. Sannan kungiyar wato shugaban Rasha ya ce yakin Ukraine na dab da kawo ƙarshe a daidai lokacin da ƙasar ta yi bikin kawo ƙarshen yakin duniya na biyu. To sai a gyara zama don sauraron cikakkun labarin. Rundunar sojin Najeriya ta ce ta kashe wasu ƴan bindiga aƙalla 50 a wata musayar wuta da aka yi a makon da ya gabata a wani sansaninsu da ke arewa maso gabashin ƙasar. Tun a shekarar 2009 ne dai kasar ta fara yaƙi da kungiyar Boko Haram da kungiyar IS da ta balle daga yankin yammacin Afirka wato ISWAP waɗanda dukkaninsu ke neman kafa daula ta kansu. Rundunar sojin ta ce an kashe 'yan ta'addan ne a ranar Alhamis a wani artabu da mayakan na ISWAP suka yi da sojoji a hedkwatar runduna ta 27 da ke garin Buni da kuma wani shingen bincike da ke kusa da jihar Yobe. A yayin da sojojin suka samu nasarar hantsalar da waɗannan 'yan bindiga guda 50 tare da ƙwato makamai masu tarin yawa da albarosai kana aka samu asarar sojoji guda biyu. Sannan kungiyar 'yan jarida ta ƙasa da ƙasa RSF ta buƙaci gwamnatin mulkin sojin Nijar da ta janye matakin da ta ɗauka na dakatar da kafafen yaɗa labaru guda tara na Faransa da ta yi a ƙasar. Mahukuntan kasar ta jamhuriyar Nijar sun sanar da ayyukan kafafen yaɗa labarun a ranar wato sun sanar da dakatar da kafafen yaɗa labarun ne a ranar Asabar ɗin nan wadda ta ce suna yaɗa wasu shirye-shirye da labaru da ka iya barazana ga ɗorewar kasar a kan haɗin kanta. Kafafen da ta dakatar dai sun haɗa ne da kamfanin dallancin labaru na AFP da wato France 24 da Radio Faransa da France Afrique Media da LSI Afrique Africa da TV 5 Monde da TV wato TF1 Info da Jeune Afrique da kuma mujallar Media Part. Kungiyar 'yan jaridar ta RSF ta jaddada karanta na wato ga mahukuntan kasar ta jamhuriyar Nijar da su gaggauta janye matakin nasu domin yin hakan bai dace ba. A Mali, ƙasa da makonni biyu bayan hare-haren da kungiyar Azunawa tare da haɗin gwiwar masu da'awar jihadi suka kai wasu biranen wannan ƙasa, rahotanni na bayyana ta yadda jama'a a wasu yankuna suka shiga cikin damuwa bayan da maharan suka sanar da yiwuwar musu wato kame wasu yankuna yiwa wasu yankuna ƙawanya wadda ake fuskantar ƙarancin ababen more rayuwa da dai sauransu.
3: RFI
1: labarin na zuwa muku ne daga sashen Hausa da Radio France International. A ƙoƙarin sake farfado da kimarta Faransa a nahiyar Afirka bayan da aka samu a tsakaninta da ƙasashen yammacin wato nahiyar da ta yi wa mulkin mallaka ƙasar za ta ɗauki nauyin shirya wani taro a Kenya wannan mako da nufin ƙarfafa alaƙar siyasa tsaro da tattalin arziki da abokan hulɗar ta Afirka. Faransar dai ta ga yin hakan shine zai ba da damar ƙara ƙarfafa alakar su a da sauran kasashen nahiyar ta Afrika yasa ta shirya muhimmin taron na kasashen wanda zai gudana a birnin Nairobi dake kasar Kenya wanda shine karan farko da za a yi a wata kasa mai magana da turancin Ingilishi Tawagar wanzar da zaman lafiya ta Majalisar Dinkin Duniya a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo MONUSCO ta yi gargadi game da munanan hare-haren da aka kai kan fararen hula a gabashin kasar. MONUSCO ta ce a yayin waɗannan hare-hare an kashe fararen hula da dama a cikin 'yan kwanakin nan a yankunan Ituri da ke arewacin Kivu ta kudu.
2: RFI
1: Labarin na zuwa muku ne daga sashen Hausa na Radio France International. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya ce yakin da ake yi a kasar Ukraine yana dab da kawo ƙarshe bayan da ya kakkausar suka kan goyen bayan da kasashen yammacin duniya da ke baiwa Kyiv wato da ke baiwa Kyiv goyen baya yayin da aka shiga rana ta farko da shirin tsagaita wuta da Amurka ta shimfida duk da zargin da ke tsakanin su. Putin yayi wannan magana ce bayan da ya shaidawa sojojin kasar a faretin bikin kawo ƙarshen yakin duniya na biyu da aka gudanar a kasar a daidai lokacin da suke fada da Ukraine da ke samun goyen bayan kasashen kungiyar NATO tare da bayyana manufofinsu na yaki a matsayin yin daidai ba kuskure ba. Wata daraktar cibiyar nazarin lamuran gabas ta tsakiya a Jami'ar George Washington Sina Azodi ta bayyana cewa wato yardar da kasashen Iran da Amurka ke yi wa kansu ta hana tasirin duk wani kokarin su na cimma matsaya wajen kawo ƙarshen yakin da ke tsakanin su. Daraktar ta ci gaba da cewa kowace daga cikin kasashen na ganin ita ta yi nasara a wannan yaki wanda shine ummul aba'isin gagarar kawo ƙarshen rasa rayuka da barnar dukiyoyi da suke a tsakanin su. Labarin sun zo muku ne daga sashen Hausa da Radio France International. Sai kuma shirinmu na gaba.
3: Masauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake haduwa cikin sabon shirin duniyar mu a yau. Daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. A wannan karan ma dai Nura Ado Suleiman zan jagoranci gabatarwa. Shirin duniyar mu a yau na wannan makon zai tattauna ne kan matsalar nunawa baki kyama a kasar Afrika ta Kudu, abinda ke girmama zuwa ga kaiwa baki 'yan kasashen waje harare. Lamarin da kan yi sanadin hasarar rayukan wasu daga cikinsu bayan ga lalata musu dukiya mai dimbin yawa. Wannan dai ba shi ne karo na farko da baki ke shiga irin wannan tashin hankali ba a Afirka ta Kudu. Domin wata ƙididdiga ta nuna cewar tsakanin shekarun 1994 zuwa shekarar bara ta 2025 an kaiwa baki 'yan kasashen waje harare fiye da sau 500 a Afirka ta Kudun. Lamarin da ya yi sanadin mutuwar jimillar bakin 600 da 94 akalla tare da lalata wuraren kasuwancinsu akalla 5,600. Sai kuma raba wasu bakin akalla 128,000 daga mahallansu. Ko da yake alƙalma sun nuna matsalar ta fi kamari a tsakanin shekarar 2008 zuwa 2017. Matsalar kyamar baki gami da kai musu harare ta baya-bayan nan Afirka ta Kudun ta faro ne a tsakiyar watan Afrilun wannan shekara ta 2026. Tare da ni domin tattaunawa kan wannan al'amari akwai Dr. Rakiya Sa'idu, ƙwararriyar likita da ke zaune a Afirka ta Kudun wadda ke gudanar da bincike kan cutar daji da yadda za a daƙile ta. Dr. muna miki maraba.
4: To, assalamu alaikum. Barkatuhu wa barakatuhu.
3: Sai kuma Honorable Muhammad Sani Zoro, fitaccen dan jarida wanda ya taba rike shugabancin kungiyar jaridu ta Najeriya wanda kuma ya taba wakiltar Gumel da mai gatari da Silatan Karkar daga jihar Jigawa a zauren majalisar wakilan Najeriya wanda kuma ya gajiya yake ganin yau musamman ma dangane da wannan matsala da ke faruwa a Afirka ta Kudu. Honorable, muna maka barka da zuwa.
5: Na gode kwarai Alhaji Nura. Masu sauraro, salamu alaikum.
3: To Dr. zamu fara da ke kasancewarki yanzu haka a wannan kasa ta Afirka ta Kudu. Menene ya janyo wannan matsala ta kyamar baki har ma da kai musu harare?
4: To ita wannan matsala tana da reshi kala-kala kuma ba 'yan Najeriya ne kadai ake kaiwa hari ba. Kowanne kuma nashi dalilin daban ne. Amma da farko akwai matsalar gasa da kasan in ka duba asalin lokacin apartheid, lokacin mulkin
3: Nuna Wariya.
4: Sanda ake musu wannan mulkin Nuna Wariya. Kasan su bukaƙen fatan sun wahala sosai. Sai ya zama kasan karatun su ma makarantar su daban ake musu. Duk da yadda za a dakile al'umma haka aka yi musu. Akwai lokacin da Times magazine wannan mujallar ta Times suka duba ba a daɗe ba sosai suka ce Afirka ta Kudu ita ce ƙasar da ta fi kowace ƙasa inda za ka ga bambancin tsakanin marashi da mai shi. Akwai kuma problem ɗin bayan sun samu abin da sun samu mulkin sun samu kansu ɗin. Sai ya zama waɗanda suka hau sai kuma su kuma suka shiga cin hanci da rashawa. Saboda haka su da ake tsammani za su zo su taimaka a baƙaƙen fata sai kuma abin ya juye. Yanzu a South Africa waɗanda jiya yarinya ta yata take ce min ai ta ga wani takarda daga Al Jazeera da suka yi bincike suka ce duk ma an ka tara duka 'yan baƙin da suke ƙasar ba su kai yawan waɗanda 'yan ƙasar wanda ba su da aiki ba baƙar fata.
3: Tabbar magana.
4: Kaga akwai matsala kenan.
3: Akwai matsala.
4: Sai ya zama akwai 'yan Zimbabwe, akwai 'yan Malawi. Na area Southern Africa na akwai 'yan Mozambique. Kowace irin yawancin mutane suna shigowa to su da suke mai da border ɗaya kawai shigowa suke yi. To su ma ɗin suna da waɗanda ba su da takardun zama da yawa. To waɗannan ma su ne suka fi yin aiki ƙananan aiki. Kuma da gaskiya ɗin wani lokaci daga Zimbabwe ka uwa ba lafiya kawai sai mutum ya shigo da ita na South Africa tun da nan asibiti. Ba su da insurance irin health NHI da muke da shi amma su a primary health care kyauta ne ko daga ina kake kawai zaka shiga a baka magani
3: kyauta
4: so wannan ya sa mutane mahukuntansa suna shigowa sosai to amma a states din da mahukunta sun cinye kuɗi saboda haka abubuwan da ya kamata a kai asibitoci ba a kai ba sai su mahukunta su riƙa cewa ai saboda baki sun yi yawa ne shi ya sa wannan abubuwa ba sa isa. Kuma yawancin ayyuka ƙanana masu kamfanoni suna son ɗaukar waɗanda ba 'yan ƙasa ba saboda wanda ba 'yan ƙasa ba balle wanda ba su da takardu ko nawa ka biya su za su karɓa. Shi yasa su kuma masu kamfaninnika sun fi ɗaukar baki. Su kuma gwamnati sun gaza su yi wani abu a kai. Akwai jam'iyyoyin da ɗin suka fito ma campaign. Za ka ga campaign ɗin da suke shi ne ai za su cire 'yan wata ƙasa da ba su da takardu.
3: Wato wannan ya zama abin yaƙin neman zaɓe.
4: Ya zama abin zaɓe. Ai yanzu ma zaɓe ya kusa ne. Akwai zaɓen local government da za a yi ya kusa. Amma idan ba zaɓe za ka ga yawanci a kan Twitter, a kan social media ana ta irin wannan debate ɗin suna ca ku koma garinku, mu mun gaji da baƙi, kaza-kaza suka yi ƙungiyoyi. Akwai wata ƙungiya Dudula, wata mata ce ta fara ƙungiyar, ta yi ƙarfi yanzu ƙungiyar. In ka zo zancen Najeriya kuma. An ce idan ɓera na da sata da dawama.
3: Da dawama da wari.
4: Shi namu na Najeriya daban ne. Shi na Najeriya dama ba wai ma muna ɗauke musu aiki ba ne ba, a'a. To suna zargin 'yan Najeriya ne suke kai ƙwayoyin, suke mai da 'ya'yansu, suna yi wa 'ya'yansu ciki, suna mai da 'ya'yansu karuwai, suna ɗaukar 'ya'yansu sa su ɗauke su aiki, su sa su je su yi musu sata. To suna zargin 'yan Najeriya da wannan. Kuma ka san mu kuma mutanenmu waɗansu 'yan uwan namu suna da surutu da yawa sosai, ka ga mutum ka san kana cikin mutane marasa hali. Amma in ka ga wata shegiyar Lamborghini an mata wata kala can mai haske, wata kala da ba ma kalar motoci ba.
3: Haka.
4: In ka bibiya ɗan Najeriya ne a ciki. Za ka gan shi sun fito suna taƙama sun sa irin ƙatuwar sarƙar nan a wuya. Ka ga dole ka jawo kanka. Irin wannan.
3: To, Honorable Muhammad Sani Zoro, kamar yadda aka ji a farkon shirin, kana daga cikin waɗanda suka taka rawa. Wajen ganin bayan matsalar nuna wa baƙaƙe 'yan Afirka ta Kudu wariya, ko za a yi mana tarihiyar baya kan abin da ya faru, yaya girman matsalar da su baƙaƙe 'yan Afirka ta Kudu suka fuskanta a hannun Turawa da suka yi mulki da aka fi sani da apartheid?
5: Da farko dai kowa ya san tarihin gwagwarmayar da 'yan baƙar fatar kasar South Africa yi saboda yakar mulkin danniya wadda za a fitinawa da shugabanninta kamar su Nelson Mandela da kuma sauran zarata waɗanda aka ɗaure su a Robben Island Prison ɗaurin rai da rai kuma aka yi ta kakkashe su baƙar fata da kuma waɗanda farar fata ne amma ba su yadda da wannan mulki na zalunci ba suka bazu ƙasashen duniya mu ma a nan Najeriya sun shigo waɗansu sun yi jami'o'i na ABU Zaria University of Lagos UI ga sunan dai kyauta kuma haka aka yi ta yi a Lagos a Obalende akwai titi da ake kira Mosalashi Street a nan aka ba su office na ANC ake ba su abinci da allowance su jami'an wannan jam'iyya ta ANC akwai kuma 'yan jam'iyyar SWAPO ta Namibia su ma a nan Mosalashi Street suke mukan je a wannan lokacin tun muna 'yan makaranta daga arewa mu karɓo mujallu da sauran abubuwa waɗanda aka bubbuga saboda a fahimci wannan irin mulki na zalunci mu dawo makarantunmu duk mu rarraba akwai hukuma guda wadda ake kira National Committee Against Apartheid wadda gwamnatin Najeriya ta kafa a lokacin a ƙarƙashin marigayi Dr. Yusuf Maitama Sule wanda daga ƙarshe ya zamanto babban jakadan Najeriya a Majalisar Ɗinkin Duniya akwai lokacin da Margaret Thatcher tana Prime Minister ta Burtaniya ta kawo ziyara Najeriya har ta zo Kano in the roundabout na Airport Road daidai daura da gidan Sani Baban Gwari da yake sai da mota kuma tsallake nan ne hedikwata ta jiha ta kungiyar 'yan kwadago a nan muka tsaya ina ɗan jarida a wannan lokacin amma ina cikin irin wannan kungiyoyin da suke adawa da wannan irin mulki na zalunci na wariyar launin fata haka aka je jikin roundabout din nan ana jihar Prime Minister ta kasar Burtaniya saboda ɗaurin gindin da ake gani ta yi Murtala Muhammad Allah ya ji kansa jira Murtala Muhammad ya je Addis Ababa a shekara ta 1976 a watan February idan ban manta ba inda iwata karanta wata takarda da yake kira Africa ta zamanto mai zaman kanta ta daina ɗaukan umarni daga waɗansu ƙasashen waje masu ƙarfi saboda ya barazana Turawa waɗanda suke ɗaurewa wannan tsirarin farar fata gindi na Africa ta kudu bayan wannan ne da watanni biyu aka kashe shi bayan haka Obasanjo shugaba Obasanjo da ya karɓi mulki sai ya kwace ko kuma ya maida babban kamfanin mai na kasar Burtaniya a Najeriya da ake kira BP British Petroleum shine aka maida shi mallakar gwamnatin Najeriya
6: haka
5: saboda a nuna gwamnatin Burtaniya da gaske Najeriya take a wannan lokaci wajen jagorancin da take sai an yaki mulki na tsirarin farar fata ni na fara zuwa ƙasar South Africa a 1993 a wannan lokaci ina shugabancin ƙungiyar 'yan jaridu ta ƙasar Najeriya idan ka sauka a airport a Johannesburg idan za ku shiga cikin gari sai kun biya ta Soweto za ku ga yadda bayan Allah baƙar fata suke zaune a irin gidaje yadda ka ga yadda ake kiskadi a arewacin Najeriya irin wato kara gidan kara da kuma ciyawa ga sunan barkatai iya ganin ka to haka za ka ga yadda abin nan muhallinsu yake bayi kawai suka ɗauke su
6: Dr. Rakiya muka dawo gare ki a lokacin da matsalar baya-bayan nan ta fara kamar 'yan waɗannan ƙasashe lamarin ya fi shafa zalika waɗannan garuruwa matsalar tafiyin kamari?
4: To ya sha duk kowanne ma yawanci da baka fata shine. So duk kowanne yawanci
6: ba tare da bambanta kasashe ba.
4: Ba tare da bambanta kasashe ba na farko amma asali satanni da suka dan wuce kamar sati huɗu haka ina jin. Ina jin an yi sati huɗu. Sai akwai wani state Eastern Cape. To akwai wani gari a garin East London. Sai aka ce wai za a yi AZ in the Igbo a East London. Sai suka tashi ƴan gari suka ce ba su yadda ba to ɗaya daga cikin abin da ya jawo na wannan kenan wannan karan. Shine dai ba a gama rora shi ba ya ci gaba. Ta gane?
6: Haka.
4: Sai suka ce su ba su yadda ba saboda su a gurinsu idan kai kamar sarki ne kai. To ƙasar ma akwai ƙasa da take ƙasar ka.
6: Haka.
4: To in ka je South Africa kai zancen ƙasa. Ka ja fitina saboda yana daga cikin areas ɗin da abubuwan da baka taɓawa. To su kuma a dasu tunanin inda aka ce an yi sarki na Igbo wato Igbo suna da ƙasa a nan saboda aka fita shi kuma daga ku koma garin ku je ku sarkin ku a can ba masu ku yi a nan. To daga nan a ƙilu ta Jabau. Kuma dama akwai wannan ɗarɗar da ake ciki. Kawai jira ake wani abu ya faru sai abin ya balle. Dama su sai kuma aka ce sun taɓa waɗansu mutanen Ghana. Su abin ya fi damuwa a jihar Eastern Cape da jihar Gauteng inda Johannesburg, Victoria, sannan kuma da jihar KwaZulu-Natal inda Durban ke na shine capital ɗin wannan jihar. To waɗannan wuraren shine abin ya fi shafuwa. Amma ni mu a Cape Town muke gaskiya ban ba magani wannan.
6: To Honorable Muhammad Sani Zuru, wani tasiri wannan matsala ta kyamar baki da wasu daga cikin Afirka ta Kudu ke yi za ta yi kan alakar diplomasiya tsakanin ita kasar da sauran takwarorinta na Afirka musamman waɗanda matsalar ta shafa kai tsaye?
5: Akwai wani da kuka yi interview da shi kwanakin baya wanda yake zama na Halas domin yana da takardu, ina jin ko sunansa Ibrahim Sharif idan na tuna, yace kasar South Africa wato ta fuskar ofishin da yake lura da harkokin kasashen wajenta da kuma jami'o'inta sun fito sun yi bayani cewa ba su yarda da ba su goyi bayan abin da 'yan ƙasarsu wannan matasan masu tsatsauran ra'ayi suke yi ba musamman. Sannan kuma in za su yi tattaki suna haɗa su da 'yan sanda. Idan ka ga an je an kai wa waɗansu kantunan hari domewa da dare ne ko kuma wasu lokuta wanda jami'an tsaro ba sa nan ko ba sa kusa ake zuwa a daɗa musu wuta ko kuma wannan kashe-kashen ma da kace an yi. Saboda haka tabbataccen abu ne cewa ƙasar Afirka ta Kudu ta nuna ƙyama ga abin da 'yan ƙasarta suke yi ba ita ta ɗaure musu gindi ba. Idan ɓera da sata to daddawa ma da waje.
6: Dr. Rakiya, zuwa yanzu wani hali ake ciki kan matsalar kyamar bakin a Afirka ta Kudu kuma matsalar talafa ko kuma har yanzu akwai?

sarrafa ta nan shakatar da wannan faifai. Dika-dika da wannan muka zo karshen shirin kakarin daga cikin muhimman kanin labarin. A cikin labarin kun cewa sojojin Najeriya sun yi nasarar kawar da 'yan bindiga 50 a wani hari da suka kai musu a sansaninsu da ke arewa musu gabashin kasar. Sannan kungiyar 'yan jarida ta kasa da kasa ta nemi jamhuriyar Nijar da dakatarwar da ta yi wa wasu kafafun yada labaru na Faransa guda tara. To dika-dika da wannan muka zo karshen shirin a daidai wannan lokaci a madadin lokacin abokan aiki daga nan sashen wasan Radio France International musamman Tunde Usaidin da ya sa da an dako a kan na'ura. Nasiru Sani ke cewa bi salamu.

0: Fatima Muhammad kuwa bayani ta yi akan fim din zabi biyu dake daukar hakulan yan kallo musamman yan mata da samari da darasin dake ciki kamar yadda za ku ji.
1: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh gaskiya afinafinan da ake yi a Kannywood yanzu gaskiya da bambanci akan yadda ake finafinan Kannywood a da. Sabanin na da wanda za ku gaba abin da aka saka a gaba sai raye-raye wake-wake da sa matsatsin kayan abubuwa dai wanda za a ga wasu ma mu dai gashi nan dai Hausawa ne amma kuma yana cin karo da al'adarmu. Amma yanzu gaskiya Kannywood mo especially yanzu yadda suka shiga Netflix din nan, in ka shiga Netflix yanzu za ka ga finafinan da suka yadda duniya ta ci gaba ba musamman ma yadda ake yin wannan series din da ake yi yanzu muke kallo yanzu gashi to su ma Kannywood alhamdulillah sun biyo baya tunda season din da ake yi yanzu gaskiya yana kayatarwa kuma yana fadakarwa an samu ci gaba sosai ba kadan ba ta yanayin yadda ta ce hoton ma da murya da sauransu gaskiya an samu ci gaba mu especially kaman dai ni ba kin gani ba film din da na fi kallo irin zabi biyu film din nan yana kayatar da ni saboda kin ga film ne wanda ake cin kasuwar sa yanzu kuma mafi yawancin mutane zaki ji suna magana zabi biyu saboda ya fadakar mu especially matasa wanda zaki ga an zauna a barika bata lokaci akan shirme har an rika sa caca wanda cacan nan daga karshe ya zo haifar da wani tashin hankali wanda namiji kana son mace wai kaje kai caca da ita kinga ai rashin hankali ya shigo ciki.

0: la yau dai akan film din Nollywood namu ne ka wata baiwa Allah ta ce
1: Assalamu alaikum sunana Fatima Yusuf idan yi magana akan film din da ya samu highest views almost 5 million views yanzu shine Monica akan shi zan yi magana film din ya koyar da abubuwan hankali da yawa do yanzu dai maman yayin yariya wanda ta yi playing role din maman yariya a filmin tana ta samun sai gumi har ta mai da abun wasa ana ta hantaranta a gari a comment section ta mai da abun wasa ita ba ruwan ta to film ne ta riga ta samu kuɗin ta film din ya koyar da abubuwa da yawa darasa da yawa yanda aka tsangwame yariyan har ta zama kaman doluwa ta samu mijin aure an hana ta aure aka ci dole sai ɗan uwan ta sun gama makaranta ba su gama ba suka gama makaranta har suka yi aure suka bar ta suka zo su suke ma tsangwaman ta ciwon ta ki aure ta ki aure to film ne da yake da darasa da yawa ko sun mata laifi ma za ta yafe musu ba za ta ga an koya mata ciwon ita ce ada of the home babbar gida dole ne ta haƙura da su to film ɗin ya koyar da abubuwan hankali da kyau da yawa dole dai haka al'adar Igbo yake ita kuma maman bata waye ba iya abinda al'ada yayi koyar ita hanyar shi take dole babbar gida su dauna wayin ɗan gida ba ta ma da lura da kanta kawai dai she selfless komai sai ta ma ƴan uwanta ita dai kowa ƴan uwa su kuma dai are selfish ba ruwan su da yaya take ita kuma maman ganin take dole ta ne ita ta kula da ƴan uwanta
0: masantan film ta kasar India kuwa bangaren Tamil Jarumi Vijay da ya fito takara ya kuma kafa tarihi inda ya kafa jam'iyyarsa ta daban na ci gaba da samun nasara bisa farin jinin sa a gun ƴan kallon fina-finan sa ga dai rahoto daga Faruk Yabo
2: daga duniyar fina-finai zuwa siyasa fitaccen jarumin India wanda aka fi sani da suna Vijay Talapati wato jagora ya shiga siyasa bayan shafin shekaru yana jan ragumar fina-finan Tamil an haife shi ne a wani babban birni a India kuma ya taso cikin gidan masu harkar fina-finai cikin lokaci kalilan ya zama ɗaya daga cikin manyan jaruman kudancin kasar da masoya suka ba shi laƙabi da Talapati wato jagora a shekarar 2024 Vijay ya kafa jam'iyyar siyasa yana mai cewa burinsa shine ya kawo sauyi adalci da sabuwar siyasa mai amfani ga talaka yanzu tambayar ita ce shin Vijay zai ci gaba da zama jarumi a siyasa kamar yadda yayi a film lokaci ne kadai sai ya nuna abinda ya bambanta Vijay shine yadda yake iya hada farin jini da ya samu a harkar fina-finai da kuma sakon siyasa mai jan hankali ga matasa yana magana da harshen da talaka ya fahimta yana bayyana kansa a matsayin wanda ya fito daga cikin jama'a kuma yake son yi wa jama'a aiki sai dai tambaya a nan ita ce shin Vijay zai iya maida farin jinin da ya samu a filin zuwa kurkun siyasa shin masoyansa za su bi shi daga gidan kallo zuwa akwatin zaɓe ko kuwa siyasa za ta nuna masa cewa mulki ya fi ƙarfin fin wahala kuma a jaruman Kanye World waye ya kamata ya fito takara lokaci ne kaɗai zai bayar da amsa

0: madalla. A wani bangaren kuma ina tare ne da shahararren mawaki musamman na sarauta da aka fi sani da Abba Don, wanda ya bayyana yadda ake sauke sauti a hada da kida da wasu abubuwa su tada waka kamar yadda za ku ji.
1: To assalamu alaikum, sunana Abdulsalam Abdullahi, wanda aka fi sani da Abba Don Zaria, kuma sana'ata ita ce waka kamar yadda da yawa suka sani da ita. Tun ina primary, so ina da sha'awa na yadda nake gani ana waƙoƙi, kuma nake ganin cewa abu ne wanda sai mai basira yake yi. Akwai wanda suna yin waƙar amma sai in ji gaba ɗaya a cikin waƙoƙinsu babu basira, babu hikima a ciki. So ni kuma sai nake ganin kamar ina da ɗan abin da zan iya nunawa ni ma na basira daga cikin abubuwan da Allah ya bani. So haka ne ya bani ƙwarin gwiwa na zaɓi fannin waƙa, kuma na fara daga wannan lokaci.
2: To da ka shigo wannan masana'anta, kaga abubuwa da dama, zaka ga wani na hada waka da film, waka da directing, waka da kai me ka hada?
1: Farko da na shigo harkar waka, na fara daga aikin studio ne. Irin ina zaunawa ina attending mutane, sai zama yadda nake entertaining mutane suna jin daɗi. So idan mutane suka zo suka ga cewa ba ni bane a gurin, sai ba sa jin daɗi har sai su jira ma sai na zo. So daga lokacin na fara daga taking voicing, abinda kamar recording kenan, ni aiki na kawai idan mutane sun zo aiki an yi musu kiɗa, ni kuma zan zauna in ɗauke su su gama waƙar, sai mai gida na ya zo ya tace. To a hankali har na koyi tacewa, na zo idan ya gama kiɗa ni zan ɗauki recording ɗin, kuma in an gama ni zan tace. So ana nan har ya fara nuna min yadda zan yi kiɗan. So kuma ya zama alhamdulillah na haɗa duka abubuwan, na kan yi kiɗan, ina yin waƙar, sannan idan wani ya zo zai yi waƙar zan iya mishi recording in gyara mishi in cire mishi.
2: Dama haka ne abu? Wato kowanne daki-daki ake
1: yi? Kowanne yana da mataki.
2: To idan mutum ya fara zuwa wannan sana'a ta studio, me ake fara ba shi
1: yi? Abinda ake fara ba mutum idan ya zo shi ne abinda ya shafi recording, saboda abin yana da faɗi ko ifet-ifet kafin ka iya sanin su. So ba ƙaramin aiki ba ne. Amma idan ya zama cewa ka fara gane cewa yaya za ka yi taking voicing, ya za ka iya recording mutum, so zai iya zuwa maka da sauƙi dukkanin sauran abubuwan. Amma idan ya zama cewa kuma ba ka iya wannan ba, duk inda ka fuskanta da cewa za ka bi, to kamar ka yi riga malam masallaci ne, dole sai ka fara daga ajin recording. Sannan za ka iya tsallakawa ka tafi mixing, sannan za ka iya tsallakawa ka ji duk inda kake so ka ji.
2: To in za ka iya gwada mana kamar ya ake
1: mixing
2: su effect da wane ne?
1: Za a iya.
2: To bismillah.
1: Yawa, to shine kamar a mataki na farko, idan mutum ya zo ya bude computer shi kamar yadda kika gani a haka ta yi booting kenan. So abin da zai yi na biyu shine sai ya bude software shi na recording. Mu nan muna aiki da Sona ne. Akwai guraren da suna aiki da Platinum, wasu suna aiki da Checkwork da sauransu. So yanzu mutum da za mu nuna ne a mataki na koyo, duk wani dan koyo mafi yawa da Sona ake farawa, Sona 6 kenan. So idan mutum ya bude Sona, zai creating new project, zai je kan four track audio. Dannan shi ne abinda muka fi amfani da shi. Amma za a iya amfani da 24 track audio, za a iya amfani da 16 track MIDI idan kiɗa za a yi. Za a iya amfani da 16 track audio. To yanzu da magana ne muke yi na voicing na waka, to za a yi aiki ne da 4 track audio. So idan aka buɗe zai ba da feji kamar yadda aka gani a haka. So abinda ya shafi recording, za ka zo kan wannan R ɗin. Za ka taba shi, yawa.
2: Ga S kuma ga M.
1: Yawa, shi S din nan yana nuna maka cewa kamar solo za ka buɗe iya muryar da ke gurin ne. Iya muryar duk sauran abubuwan da ke ƙasa ka kashe su, iya wanda ka danna ma S shi kaɗai kake so ka ji. To sannan kuma akwai M din nan, shi ne mood. Wato manual mood kenan. Idan ka danna shi ka kulle muryar, ba za a ji ba. Muryar layin da ka taba mawa, sai dai sauran channel din za su baka murya.
2: To yanzu mu je kan recording da ka fara danna ko?
1: So idan ka taba wannan recording din, abu na gaba da za ka yi, kana magana a jikin mic ɗinka kamar yadda ake gani yanzu. Ina taba mic, ga yanan sound na fitowa. So bayan ka gama, so shine sai kuma yanzu a kaddara cewa an gama daura waka kenan. So abinda za mu yi sai kuma mu zo maganan effect kamar yadda na faɗi. So shine wanda dole sai ka fara gamawa da mataki na iya ya za ka ɗauki recording, ya za ka datsi idan an yi kuskure, ya za ka jona, ya za ka hada.
2: Editing kenan.
1: Yawa, sannan sai ka zo maganan effect. Wanda su kuma ga su nan muna da effect fiye da 2000.
2: To ko akwai wani da ka riga ka ɗauka da za ka sa mai sauraro ya ji?
1: Akwai. ga wannan misali kamar wannan waka ce da aka yi an riga an yi recording dinta an saka effect dinta an yi komai
2: sunan daki daki
1: na'am so yanzu gashi kamar wannan kuma daga mun gama.

0: gansu daki daki to ga wani purple green da yellow ya kina
1: eh shi wannan channel channel ne da suke kamar yadda na ga miki aikin ga da farko mun bude four track channel
0: haka
1: so kowanne track din mu yana dauke da abin da muke so a gurin track din nan na farko muna sa kida ne akan shi shi kida ne zalla kamar yadda na ce miki in mun danna s zai bude iya abin da ke kan layin shi ne yanzu kin ji mun bude s ya nuna mana iyakar kida kadai
0: ba za mu ji
1: komai ba sai kida mun dawo kuma kan wannan shi ma mun danna s to shi kuma kin ji shi ma ya bude
0: shi ma
1: zai zama shi kuma abin da ke kan shi muryan mawaki ne sai abu na uku muryan ƴan amshi ne
0: wanda
1: ke daban daban ake bi
0: haka

Masu da fatan an shagata da wannan faifai. Dika-dika da wannan muka zo karshen shirin kakarin daga cikin muhimman kanan labarin. A cikin labarin kwancewa sojojin Najeriya sun yi nasarar kawar da 'yan bindiga 50 a wani hari da suka kai musu a sansaninsu da ke arewa maso gabashin kasar. Sannan kungiyar 'yan jarida ta kasa da kasa ta nemi jamhuriyar Niger da dakatarwar da ta yi wa wasu kafafun yada labaru na Faransa guda tara. To dika-dika da wannan muka zo karshen shirin a daidai wannan lokaci a madadin lokacin abokan aiki daga nan sashen Hausa na Radio France International musamman Tunde Usaidin da ya sa da an dako a kan na'ura. Nasir Sani ke cewa bi salamu.

0: karfe 8 agogon Najeriya, Niger kamar da Chadi, karfe 7 kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International kuke sauraro a daidai wannan lokaci.
1: Nasir Sani.
0: Mai sauraro, assalamu alaikum, barkamu da kasancewa a sashen kashi na biyu na labaran namu na yau. Ga kanan labaran duniyar. Sojojin Najeriya sun yi nasarar kawar da 'yan bandiga 50 a wani hari da suka kai musu a sansanin su dake arewacin kasar. Sannan kungiyar 'yan jarida ta kasa da kasa ta nemi jamhuriyar Nijar ta janye dakatarwar da ta yi wa wasu kafafen yada labarai tara na Faransa. Sannan a wani kokari na dawo da kimarta Afirka, Faransa ta shirya wani babban taro da ya kunshi shugabannin kasashen nahiyar da manyan 'yan kasuwarta. Sai a gyara zama don sauraron cikakkun labarin. Rundunar sojin Najeriya ta ce ta kashe wasu 'yan bandiga akalla 50 a wata musayar wuta da aka yi da su a makon da ya gabata a wani sansanin su dake arewa maso gabashin kasar. Tun a shekarar 2009 ne dai kasar ta fara yakar kungiyar Boko Haram da kungiyar IS da ta balle daga yankin, wato daga cikin kungiyar ISWAP, waɗanda dukkanin su ke neman kafa daula ta kansu. Rundunar sojin ta ce an kashe 'yan ta'addar ne a ranar Alhamis a wato wani artabu da mayakan ISWAP da suka yi da sojoji a headquarter ta runduna ta 27 da ke birnin, wato da ke garin Bonigari, da kuma wani singen bincike da ke kusa da jihar Yobe. A yayin da sojojin suka yi nasarar kashe 50 daga cikin 'yan bindigar tare da kwato makamai da albarusai da dama. Wata sanarwa daga fadar shugaban Najeriya na bayyana cewa mai ba da shawara kan harkokin tsaro ga shugaban ƙasa Malam Nuhuri Badu ya tattauna da manyan jami'an Amurka a lokacin ziyarar aiki ta kwanaki uku daga ranar 4 ga watan Mayu zuwa 6 ga wannan wata. A yayin ziyarar, Ribadu ya gana da mataimakin shugaban Amurka JD Vance, mukaddashin mai ba da shawara kan harkokin tsaro na ƙasa kuma sakataren harkokin waje Marco Rubio, mataimakiyar sakatare kan harkokin siyasa Alison Hooker. Najeriya haka na fatan zurfafa haɗin gwiwar tsakanin ta da Amurka na diplomasiya da inganta harkokin tsaro. Kungiyar 'yan jarida ta ƙasa da ƙasa RSF ta buƙaci gwamnatin mulkin sojin Nijar ta janye matakin da ta ɗauka na dakatar da kafafen yaɗa labaru tara na ƙasar Faransa. Mahukuntan ƙasar ta jamhuriyar Nijar sun sanar da soke ayyukan kafafen yaɗa labaran ne a ranar Asabar ɗin nan, wadda ta ce suna yaɗa wasu shirye-shirye da ka iya barazana ga zaunewan ƙasar lafiya.
2: RFI.
0: Labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na Radio France International. A kokarin sake farfado da kimar Faransa a nahiyar Afirka bayan koma baya da ta samu a tsakaninta na wajen halaka da kasashen yammacin Afirka da taiwa mulkin mallaka, kasar za ta dauki nauyin shirya wani taro a kasar Kenya a wannan mako da nufin karfafa alakar siyasa, tsaro da tattalin arziki da abokan hulɗarta na nahiyar. Faransa ta ga yin hakan shi ne zai ba da damar ƙara zurfafa alakar da sauran kasashen nahiyar Afirka, yasa ta shirya muhimmin taron na kasashen Afirka wanda zai gudana a Nairobi, babban birnin kasar Kenya, wanda shi ne karon farko da za a yi a wata ƙasa mai magana da harshen Turanci. Yayin da ya rage shekara guda a kan karagar mulki, shugaban na Faransa da Emmanuel Macron na fatan buɗe ko kuma ƙarfafa alaƙa da ƙasar da ƙasashen nahiyar Afirka. Tawagawarin zanzan zaman lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya MONUSCO a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo ta yi gargaɗi game da munanan hare-haren da aka kai kan fararen hula a gabashin ƙasar. MONUSCO ta ce yayin waɗannan hare-hare an kashe fararen hula da dama cikin 'yan kwanaki na wato a yankunan Ituri da ke arewacin Kivu da Kivu ta Kudu. Gabashin kasar ta Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo dai mai arzikin ma'adanai ya shafe shekaru sama da 30 yana fama da rikice-rikice da suka hada da kungiyoyi daban-daban masu rike da makamai waɗanda ke ikirarin jihadi.
2: RFI.
0: Labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na Radio France International. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya ce yakin da ake yi a ƙasar Ukraine yana daf da kawo ƙarshe bayan da ya kakkausa suka kan goyon bayan da ƙasashen yammacin duniya ke baiwa ƙasar, yayin da aka shiga rana ta farko da shirin tsagaita wuta da Amurka ta miƙa ga ƙasashen. Putin ya yi wannan magana ce bayan da ya shaidawa sojojin ƙasar a faretin bikin kawo ƙarshen yakin duniya na biyu da aka gudanar a ƙasar. a daidai lokacin da suke fada da Ukraine dake samun goyen bayan kasashen kungiyar tsaro ta NATO tare da bayyana manufofinsa na yaki a Ukraine din a matsayin cewa ba kuskure bane yana kan daidai. Shugaban na Russia ya bayyana nasarar da ta wato nasarar da tarayyar Soviet ta samu akan Jamus dangane da wato da dakarar Nazi a yakin duniya na biyu a matsayin wata nasara a mulkin sa na shekara ta 2025. Wata daraktar cibiyar nazarin lamuran gabas take wani wato daraktan cibiyar nazarin lamuran gudanar da harkokin nazarin gabar ta tsakiya a jami'ar George Washington Sina Ozodi ya bayyana cewar yaudarar da kasashen Iran da Amurka ke yi wa kansu ne ta hana wato tasirin duk wani kokari da suke yi na cimma matsaya wajen kawo karshen yakin da ke tsakanin su. Daraktan ya ci gaba da cewa kowace daga cikin kasashen na ganin cewa ita ta yi nasara don haka babu wani yunkuri ko kuma batu da za a ce sai an yi sulhu wajen kawo karshen yakin. Rundunar Hezbollah a Lebanon ta ce mayakanta sun kaddamar da harare har 22 kan dakarun Isra'ila a kudancin Lebanon da arewacin Isra'ila a ranar Asabar da ta gabata. Labaran sun zo muku ne daga sashen Hausa na Radio France International. Sai shirin mu na gaba.
1: Jama'a masoyin sashen Hausa na Radio France International RFI, Hawwa Kabir ke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wata sabon shirin mu na dandalin nishadi. Shirin da ke leƙa masana'antun fim na duniya musamman kanewu da ke arewacin tarayyar Najeriya tare da tabo al'adu. A shirinmu na yau za ku ji yadda muka leƙa masana'antar fim ta Kannywood, mun kuma leƙa Nollywood kai har ma da Bollywood domin tattaunawa akan fina-finan da suke tashi kuma aka fi tattaunawa akan su a wasu kafafen sada zumunta har ma da tsokaci akan me fim din ya kunsa. Muna kuma dauke da hira da shahararren mawaki Abaddon duk da dai waƙoƙinsa sun shahara ne akan sarauta. A cikin shirin za ku ji yadda yake hada waka da sauti ya tada kida ya zama waka. To madalla kamar kullun dai mun leka masana'antar film ta Kannywood domin kawo muku abubuwan da suka faru a wannan makon, inda yawancin kafafen sada zumunta ke tattauna fina-finan da aka saki. Film din Kaddara da Zabi biyu sun fi samun tanki a wannan makon, abinda ya sa na nemi jin ta bakin ma'abota kallo. Ga kuma bayanin Maryam Bello akan Kaddara.
3: Assalamu alaikum. Eh, gaskiya Kannywood ta samu cigaba sosai yanzu. Kamar ta YouTube yanzu da suke sake fina-finan su masu dogon zango. Da zaran kin ji mako ya zo ƙarshe, wannan ya saki nashi, wannan ya saki nashi. Film mutane na anticipating already su ji su ga me zai faru wannan satin, me ya faru wancan satin. Kinga kaman series din Kaddara film ne that is very impactful da yake fadakarwa sosai, abu ne da mutane za su yi koyi da shi banda nishadantarwa da yake karawa masu kallo, suna koyon wani abu daga shi, daga matan har maza. Kuma me ta wannan film din ma ka zo ka gane cewa mutane ma ba su san irin wannan abubuwan na faruwa ba, duk da kowa da nashi Kaddara, amma kiga har suna mamaki cewa a haka na faruwa real life, kuma in true sense cewa yana faruwa din, irin wa'annan abubuwan suna faruwa amma yawanci mutane ba su sani ba. Kin san abu in ba ya shafe ka ba, to amma yanda suka sa shi a film haka, gashi ana nishadantuwa da shi kuma ana ƙara ilimi, ana ƙara koya, kuma cewa abubuwa fa kamar

0: bayanai.
1: Fatima Muhammad kuwa bayani ta yi akan fim din zabi biyu da ke daukar hakulan yan kallo musamman yan mata da samari da darasin da ke ciki kamar yadda za ku ji.
2: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh gaskiya afuna-funan da ake yi a Kannywood yanzu gaskiya da bambanci akan yadda ake funa-funan Kannywood a da. Sabanin na da wanda za ku ga ba abin da aka saka a gaba sai raye-raye wake-wake da sa matsatsin kayan abubuwa dai wanda za a ga. Wasu ma mu dai gashi nan dai Hausawa ne amma kuma yana cin karo da al'adarmu. Amma yanzu gaskiya Kannywood mu especially yanzu yadda suka shiga Netflix din nan. In ka shiga Netflix yanzu za ka ga funa-funan da suka yadda duniya ta ci gaba ba musamman ma yadda ake yin wannan series din da ake yi yanzu muke kallo. Yanzu gashi to su ma Kannywood alhamdulillah sun biyo baya tunda season din da ake yi yanzu gaskiya yana kayatarwa kuma yana fadakarwa an samu ci gaba sosai ba kadan ba. Ta yanayin yadda ta ci hoton ma da murya da sauransu gaskiya an samu ci gaba. Mu especially kaman dai ni kin gani ba film din da na fi kallo irin zabi biyu film din na yana kayatar da ni saboda kin ga film ne wanda ake cin kasuwar sa yanzu kuma mafi yawancin mutane zaki ji suna maganar zabi biyu na saboda ya fadakar mu especially matasa wanda zaki ga an zauna a barika bata lokaci akan shirme har an rika sa caca wanda cacan nan daga karshe zo haifar da wani tashin hankali wanda dan namiji kana son mace wai kaje kai caca da ita kinga ai rashin hankali ya shigo ciki.

0: Allah yau dai akan film din Nollywood na Monica wata baiwa Allah tace.
1: Assalamu alaikum, sunana Fatima Yusuf. Idan yi magana akan film din da ya samu highest views, almost 5 million views yanzu, shine Monica. Akan shi zan yi magana, film din ya koyar da abubuwan hankali da yawa. Ido yanzu dai maman yayin yari wanda ta yi playing role din maman yari a film tana ta samun tsegumi har ta mai da abun wasa, ana ta hantaranta a gari a comment section ta mai da abun wasa ita ba ruwanta. To film ne ta riga ta samu kudinta. Film din ya koyar da abubuwa da yawa, darussa da yawa, yanda aka aka tsangwame yarinya har ta zama kamar doluwa. Ta samu mijin aure, an hana ta aure, aka ce dole sai ƴan uwan ta sun gama makaranta ba su gama ba. Suka gama makaranta har suka yi aure suka barta, suka zo su suke ma tsangwaman ta ciwon ta ƙi aure. So film ne da yake da darussa da yawa, ko sun mata laifi ma za ta yafe musu, ba za ta ga an koya mata ciwon ita ce ada of the home, babbar gida, dole ne ta haƙura da su. To film ɗin ya koyar da abubuwan hankali da kyau da yawa, dole dai haka al'adan Igbo yake. Ita kuma maman ba ta waye ba. Iya abinda al'ada ya yi koyar, ita hanyar shi take, dole babbar gida su ɗau nauyin 'yan gida. Ba ta ma da lura da kanta, kawai dai she selfless, komai sai ta ma 'yan uwanta, ita dai kowa 'yan uwa, su kuma dai a selfish, ba ruwansu da yaya take. Ita kuma maman gani take dolenta ne ita ta kula da 'yan uwanta.
0: A masana'antar film ta kasar India kuwa, bangaren Tamil, Jarumi Vijay da ya fito takara, ya kuma kafa tarihi inda ya kafa jam'iyyarsa ta daban, na ci gaba da samun nasara bisa farin jininsa a gun 'yan kallon fina-finansa. Ga dai rahoto daga Faruk Yabo.
2: Daga duniyar fina-finai zuwa siyasa, fitaccen jarumin India wanda aka fi sani da suna Vijay Talapati wato Jagora, ya shiga siyasa bayan shafin shekaru yana jan ragumar fina-finan Tamil. An haife shi ne a wani babban birni a India, kuma ya taso cikin gidan masu harkar fina-finai. Cikin lokaci kalilan ya zama ɗaya daga cikin manyan jaruman kudancin kasar, da masoya suka ba shi laƙabi da Talapati wato Jagora. A shekarar 2024 Vijay ya kafa jam'iyyar siyasa, yana mai cewa burinsa shine ya kawo sauyi, adalci da sabuwar siyasa mai amfani ga talaka. Yanzu tambayar ita ce, shin Vijay zai ci gaba da zama jarumi a siyasa kamar yadda ya yi a fim? Lokaci ne kadai zai nuna. Abinda ya bambanta Vijay shine yadda yake iya hada farin jini da ya samu a harkar fina-finai da kuma sakon siyasa mai jan hankali ga matasa. Yana magana da harshen da talaka ya fahimta, yana bayyana kansa a matsayin wanda ya fito daga cikin jama'a, kuma yake son yi wa jama'a aiki. Sai dai tambaya a nan ita ce, shin Vijay zai iya maida farin jinin da ya samu a fim zuwa ƙuri'un siyasa? Shin masoyansa za su bi shi daga gidan kallo zuwa akwatin zaɓe? Ko kuwa siyasa za ta nuna masa cewa mulki ya fi ƙarfin fin wahala? Kuma a jaruman Kanye World, waye ya kamata ya fito takara? Lokaci ne kaɗai zai bayar da amsa.

0: madalla. A wani bangaren kuma ina tare ne da shahararren mawaki musamman na sarauta da aka fi sani da Abba Don, wanda ya bayyana yadda ake sauke sauti a hada da kida da wasu abubuwa su tada waka kamar yadda za ku ji.
1: To assalamu alaikum, sunana Abdusalam Abdullahi, wanda aka fi sani da Abba Don Zaria, kuma sana'ata ita ce waka kamar yadda da yawa suka sani da ita. Tun ina primary, so ina da sha'awa na yadda nake gani ana waƙoƙi, kuma nake ganin cewa abu ne wanda sai mai basira yake. Akwai wanda suna yin waƙar amma sai in ji gaba ɗaya a cikin waƙoƙin su babu basira, babu hikima a ciki. So ni kuma sai nake ganin kamar ina da ɗan abin da zan iya nunawa ni ma na basira daga cikin abubuwan da Allah ya bani. So haka ne ya bani ƙwarin gwiwa na zaɓi fannin waƙa, kuma na fara daga wannan lokaci.
2: To da ka shigo wannan masana'anta, kaga abubuwa da dama, zaka ga wani na hada waka da film, waka da directing, waka da kai me ka hada?
1: Farko da na shigo harkar waka, na fara daga aikin studio ne. Irin ina zaunawa ina attending mutane, sai zama yadda nake entertaining mutane suna jin dadi. So idan mutane suka zo suka ga cewa ba ni bane a gurin, sai ba sa jin daɗi, har sai su jira ma sai na zo. So daga lokacin na fara daga taking voicing, abinda kamar recording kenan, ni aiki na kawai idan mutane sun zo aiki an yi musu kiɗa ne, kuma zan zauna in ɗauke su su gama waƙar, sai mai gidana ya zo ya tace. To a hankali har na koyi tacewa, na zo idan ya gama kiɗa ni zan ɗauki recording ɗin, kuma in an gama ni zan tace. So ana nan har ya fara nuna min yadda zan yi kiɗan. So kuma ya zama alhamdulillah na haɗa duka abubuwan, na kan yi kiɗan, ina yin waƙar, sannan idan wani ya zo zai yi waƙar zan iya mishi recording in gyara mishi in cire mishi.
2: Dama haka ne abu? Wato kowane daki-daki ake
1: yi. Kowane yana da mataki.
2: To idan mutum ya fara zuwa wannan sana'a ta studio, me ake fara ba shi?
1: Abinda ake fara ba mutum idan ya zo shine abinda ya shafi recording. Saboda abin yana da faɗi, ko ifet-ifet kafin ka iya sanin su. So ba ƙaramin aiki ba ne. Amma idan ya zama cewa ka fara gane cewa yaya za ka yi taking voicing, ya za ka iya recording mutum, so zai iya zuwa maka da sauƙi dukkanin sauran abubuwan. Amma idan ya zama cewa kuma ba ka iya wannan ba, duk inda ka fuskanta da cewa za ka bi, to kamar ka yi riga malam masallaci ne, dole sai ka fara daga ajin recording. Sannan za ka iya tsallakawa ka tafi mixing, sannan za ka iya tsallakawa ka je duk inda kake so ka je.
2: To in za ka iya gwada mana kamar ya ake
1: mixing
2: su effect da wane ne?
1: Za a iya.
2: To bismillah.
1: Yawa, to shi ne kamar a mataki na farko, idan mutum ya zo ya buɗe computer shi kamar yadda kika gani a haka ta yi booting kenan. So abinda zai yi na biyu shine sai ya bude software shi na recording. Mu nan muna aiki da Sony ne, akwai guraren da suna aiki da Platinum, wasu suna aiki da Checkwork da sauransu. So yanzu tunda za mu nuna ne a mataki na koyo, duk wani dan koyo mafi yawa da Sony ake farawa, Sony 6 kenan. So idan mutum ya bude Sony, zai creating new project, zai je kan four track audio. Dannan shi ne abinda muka fi amfani da shi. Amma za a iya amfani da 24 track audio, za a iya amfani da 16 track MIDI idan kiɗa za a yi. Za a iya amfani da 16 track audio. To yanzu da magana ne muke yi na voicing na waka, to za a yi aiki ne da 4 track audio. So idan aka buɗe zai ba da feji kamar yadda aka gani a haka. So abinda ya shafi recording, za ka zo kan wannan R ɗin. Za ka taɓa shi, yawwa.
2: Ga S kuma ga M.
1: Yawwa, shi S ɗin nan yana nuna maka cewa kamar solo za ka buɗe iya muryan da ke gurin ne. Iya muryan duk sauran abubuwan da ke ƙasa ka kashe su, iya wanda ka danna ma S shi kaɗai kake so ka ji. To sannan kuma akwai M ɗin nan, shi ne mood. Wato manual mood kenan. Idan ka danna shi ka kulle muryan ba za a ji ba. Muryan layin da ka taɓa mawa sai dai sauran channel ɗin za su baka murya.
2: To yanzu mu je kan recording da ka fara dannawa ko?
1: So idan ka taɓa wannan recording ɗin, abu na gaba da za ka yi, kana magana a jikin mic ɗinka kamar yadda ake gani yanzu. Ina taɓa mic ga yanan sound na fitowa. So bayan ka gama, so shi ne sai kuma yanzu a ƙaddara cewa an gama ɗaura waƙa kenan. So abinda za mu yi sai kuma mu zo maganan effect kamar yadda na faɗi. So shi ne wanda dole sai ka fara gamawa da mataki na iya ya za ka ɗauki recording, ya za ka datsi idan an yi kuskure, ya za ka jona, ya za ka haɗa.
2: Editing kenan.
1: Yawwa, sannan sai ka zo maganan effect. Wanda su kuma ga su nan muna da effect fiye da 2000.
2: To ko akwai wani da ka riga ka ɗauka da za ka sa mai sauraro ya ji?
1: Akwai. ga wannan misali kamar wannan waka ce da aka yi an riga an yi recording dinta an saka effect dinta an yi komai
2: sunan daki daki
1: na'am so yanzu gashi kamar wannan mun riga mun gama.

0: su daki daki
1: yeah.
0: To ga wani purple green da yellow ya kenan
1: eh shi wannan channel channel ne da suke kamar yadda na ga miki aikin ga da farko mun bude four track channel
0: haka
1: so kowanne track din mu yana dauke da abin da muke so a gurin track din nan na farko muna sa kida ne akan shi shi kida ne zalla kamar yadda na ce miki mun danna s zai bude iya abin da ke kallayin shi ne yanzu kin ji mun bude s ya nuna mana iyakar kida kadai
0: ba za mu ji komai ba
1: sai kida yo ba za a ji komai ba to da mun dawo kuma kan wannan shi ma mun danna s to shi kuma kin ji shi ma ya bude
0: eh shi ma
1: zai zama shi kuma abin da ke kan shi muryan mawaki ne sai abu na uku shi ma mun danna s to shi kuma kin ji shi ma ya bude
0: eh shi ma
1: zai zama shi kuma abin da ke kan shi muryan mawaki ne sai abu na uku muryan ɗan amshi ne.

Sau da fatan an shakata da wannan faifai. Duka-duka da wannan muka zo karshen shirin kakarin daga cikin muhimman kanin labarin. A cikin labarin kun cewa sojojin Najeriya sun yi nasarar kawar da 'yan bindiga 50 a wani hari da suka kai musu a sansaninsu da ke arewa maso gabashin kasar. Sannan kungiyar 'yan jarida ta kasa da kasa ta nemi jamhuriyar Niger da dakatarwar da ta yi wa wasu kafafun yada labaru na Faransa guda tara. To duka-duka da wannan muka zo karshen shirin a daidai wannan lokaci a madadin lokacin abokan aiki daga nan sashen wasan Radio France International musamman Tunde Usaidu da ya sa da an dako a kan na'ura. Nasiru Sani ke cewa bi salamu.

0: karfe 8 agogon Najeriya, Niger kamar da Chadi, karfe 7 kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International kuke sauraro a daidai wannan lokaci.
1: Nasir Sani.
0: Mai sauraro, assalamu alaikum, barkamu da kasancewa a sashen kashi na biyu na labaran namu na yau. Ga kanan labaran duniyar. Sojojin Najeriya sun yi nasarar kawar da 'yan bandiga 50 a wani hari da suka kai musu a sansaninsu da ke arewacin kasar. Sannan kungiyar 'yan jarida ta kasa da kasa ta nemi jamhuriyar Nijar ta janye dakatarwar da ta yi wa wasu kafafen yaɗa labarai tara na Faransa. Sannan a wani kokari na dawo da kimarta Afirka, Faransa ta shirya wani babban taro da ya kunshi shugabannin kasashen nahiyar da manyan 'yan kasuwarta. Sai a gyara zama don sauraron cikakkun labarin. Rundunar sojin Najeriya ta ce ta kashe wasu 'yan bandiga akalla 50 a wata musayar wuta da aka yi da su a makon da ya gabata a wani sansaninsu da ke arewa maso gabashin kasar. Tun a shekarar 2009 ne dai kasar ta fara yakar kungiyar Boko Haram da kungiyar IS da ta balle daga yankin, wato daga cikin kungiyar ISWAP, waɗanda dukkaninsu ke neman kafa daula ta kansu. Rundunar sojin ta ce an kashe 'yan ta'addar ne a ranar Alhamis a wani artabu da mayakan ISWAP da suka yi da sojoji a headquarter ta runduna ta 27 da ke birnin, wato da ke garin Bonigari, da kuma wani singen bincike da ke kusa da jihar Yobe. A yayin da sojojin suka yi nasarar kashe 50 daga cikin 'yan bindigar tare da kwato makamai da albarusai da dama. Wata sanarwa daga fadar shugaban Najeriya na bayyana cewa mai ba da shawara kan harkokin tsaro ga shugaban ƙasa Malam Nuhuri Badu ya tattauna da manyan jami'an Amurka a lokacin ziyarar aiki ta kwanaki uku daga ranar 4 ga watan Mayu zuwa 6 ga wannan wata. A yayin ziyarar, Ribadu ya gana da mataimakin shugaban Amurka JD Vance, mukaddashin mai ba da shawara kan harkokin tsaro na ƙasa kuma sakataren harkokin waje Marco Rubio, mataimakiyar sakatare kan harkokin siyasa Alison Hooker. Najeriya haka na fatan zurfafa haɗin gwiwar tsakanin ta da Amurka na diplomasiya da inganta harkokin tsaro. Kungiyar 'yan jarida ta ƙasa da ƙasa RSF ta buƙaci gwamnatin mulkin sojin Nijar ta janye matakin da ta ɗauka na dakatar da kafafen yaɗa labaru tara na ƙasar Faransa. Mahukuntan ƙasar ta jamhuriyar Nijar sun sanar da soke ayyukan kafafen yaɗa labaran ne a ranar Asabar ɗin nan, wadda ta ce suna yaɗa wasu shirye-shirye da ka iya barazana ga zaunewan ƙasar lafiya.
2: RFI
0: labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na Radio France.

0: International. A kokarin sake farfado da kimar Faransa a nahiyar Afirka bayan koma baya da ta samu a tsakaninta na wajen halaka da kasashen yammacin Afirka da taiwa mulkin mallaka, kasar za ta dauki nauyin shirya wani taro a kasar Kenya a wannan mako da nufin karfafa alakar siyasa, tsaro da tattalin arziki da abokan hulɗarta na nahiyar. Faransa ta ga yin hakan shi ne zai ba da damar ƙara zurfafa alaƙar da sauran ƙasashen nahiyar Afirka, ya sa ta shirya muhimmin taron na ƙasashen Afirka wadda zai gudana a Nairobi, babban birnin ƙasar Kenya, wadda shi ne karon farko da za a yi a wata ƙasa mai magana da harshen Turanci. Yayin da ya rage shekara guda a kan karagar mulki, shugaban na Faransa da Emmanuel Macron na fatan buɗe ko kuma ƙarfafa alaƙa da ƙasar da ƙasashen nahiyar Afirka. Tawagawarin zanzar zaman lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya MONUSCO a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo ta yi gargaɗi game da munanan hare-haren da aka kai kan fararen hula a gabashin ƙasar. MONUSCO ta ce yayin waɗannan hare-hare an kashe fararen hula da dama cikin 'yan kwanaki na wato a yankunan Ituri da ke arewacin Kivu da Kivu ta Kudu. Gabashin kasar ta Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo dai mai arzikin ma'adanai ya shafe shekaru sama da 30 yana fama da rikice-rikice da suka hada da kungiyoyi daban-daban masu rike da makamai waɗanda ke ikirarin jihadi.
1: RFI.
0: Labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na Radio France International. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya ce yakin da ake yi a kasar Ukraine yana daf da kawo ƙarshe bayan da ya kakkausa suka kan goyon bayan da kasashen yammacin duniya ke baiwa kasar, yayin da aka shiga rana ta farko da shirin tsagaita wuta da Amurka ta mika ga kasashen. Putin ya yi wannan magana ce bayan da ya shaidawa sojojin kasar a faretin bikin kawo ƙarshen yakin duniya na biyu da aka gudanar a kasar a daidai lokacin da suke fada da Ukraine da ke samun goyon bayan kasashen kungiyar tsaro ta NATO tare da bayyana manufofinsa na yaki a Ukraine din a matsayin cewa ba kuskure bane yana kan daidai. Shugaban na Russia ya bayyana nasarar da tarayyar Soviet ta samu akan Jamus dangane da wato dakar Nazi a yakin duniya na biyu a matsayin wata nasara a mulkinsa na shekara ta 2025. Wata daraktar cibiyar nazarin lamuran gabas da wani wato daraktan cibiyar nazarin lamuran gudanar da harkokin nazarin gabar ta tsakiya a jami'ar George Washington Sina Ozodi ya bayyana cewar yaudarar da kasashen Iran da Amurka ke yi wa kansu ne ta hana tasirin duk wani kokari da suke yi na cimma matsaya wajen kawo ƙarshen yakin da ke tsakaninsu. Daraktan ya ci gaba da cewa kowace daga cikin kasashen na ganin cewa ita ta yi nasara, don haka babu wani yunkuri ko kuma batu da za a ce sai an yi sulhu wajen kawo ƙarshen yakin. Rundunar Hezbollah a Lebanon ta ce mayakanta sun kaddamar da hare-hare har 22 kan dakarun Isra'ila a kudancin Lebanon da arewacin Isra'ila a ranar Asabar da ta gabata. Labaran sun zo muku ne daga sashen Hausa na Radio France International. Sai shirinmu na gaba.
2: Jama'a masoyin sashen Hausa na Radio France International RFI, Hauwa Kabir ke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dandalin nishadi. Shirin da ke leƙa masana'antun fim na duniya, musamman Kanewu da ke arewacin tarayyar Najeriya tare da taɓo al'adu. A shirinmu na yau za ku ji yadda muka leƙa masana'antar fim ta Kanewu, mun kuma leƙa Nollywood kai har ma da Bollywood domin tattaunawa akan fina-finan da suke tashi, kuma aka fi tattaunawa akan su a wasu kafafen sada zumunta, har ma da tsokaci akan me fim ɗin ya ƙunsa. Muna kuma dauke da hira da shahararren mawaki Abba Don, duk da dai waƙoƙinsa sun shahara ne akan sarauta. A cikin shirin za ku ji yadda yake hada waka da sauti ya tada kiɗa ya zama waka. To madalla, kamar kullun dai mun leƙa masana'antar fim ta Kanewu domin kawo muku abubuwan da suka faru a wannan makon, inda yawancin kafafen sada zumunta ke tattauna fina-finan da aka saki. Fim ɗin Kaddara da Zaɓi Biyu sun fi samun tankiya a wannan makon, abinda ya sa na nemi jin ta bakin ma'abota kallo. Ga kuma bayanin Maryam Bello akan Kaddara.
3: Assalamu alaikum. Gaskiya Kanewu ta samu cigaba sosai yanzu. kamata YouTube yanzu da suke sake finafinan su masu dogon zango da zaran kin ji mako ya zo karshe wannan ya saki nashi wannan ya saki nashi mutane na anticipating already su ji su ga me zai faru wannan satin me ya faru wancan satin kin ga kaman series din kandara film ne that is very impactful da yake fadakarwa sosai abu ne da mutane za su koyi da shi banda nishadantarwa da yake karawa masu kallo suna karawa suna koyon wani abu da shi daga matan har maza kuma me ta wannan film din ma ka zo ka gane cewa mutane ma ba su san irin wayannan abubuwan na faruwa ba duk da kowa da nashi kaddara amma kiga har suna mamaki cewa haka na faruwa real life kuma in true sense cewa yana faruwa din irin wayannan abubuwan suna faruwa amma yawanci mutane ba su sani ba kin san abu in ba ya shafe ka ba to amma yanda suka sa shi a film haka gashi ana nishadantuwa da shi kuma ana ƙara ilimi ana ƙara koya kuma cewa abubuwa fa kaman haka

0: Fatma Muhammad kuwa bayani ta yi akan fim din zabi biyu da ke daukar hakulan yan kallo musamman yan mata da samari da darasin da ke ciki kamar yadda za ku ji.
1: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaskiya a fina-finan da ake yi a Kannywood yanzu gaskiya da bambanci akan yadda ake fina-finan Kannywood a da. Sabanin na da wanda za ku gaba abinda aka saka a gaba sai raye-raye wake-wake da sa matsatsin kayan abubuwa dai wanda za a ga wasu mamude gashi na dai Hausawa ne amma kuma yana cin karo da al'adarmu. Amma yanzu gaskiya Kannywood mo especially yanzu yadda suka shiga Netflix din nan. In ka shiga Netflix yanzu za ka ga fina-finan da suka da duniya ta ci gaba ba musamman ma yadda ake yin wannan series din da ake yi yanzu muke kallo yanzu gashin to su ma Kannywood alhamdulillah sun biyo baya tunda season din da ake yi yanzu gaskiya yana kayatarwa kuma yana fadakarwa an samu ci gaba sosai ba kadan ba ta yanayin yadda tace hoton ma da murya da sauransu gaskiya an samu ci gaba mo special kaman dai ni kin gani ba film din da nafi kallo irin zabi biyu film din nan yana ayatar da ni saboda kin ga film ne wanda ake cin kasuwarsa yanzu kuma mafi yawancin mutane zaki ji suna maganar zabi biyun nan saboda ya fadakar mu especially matasa wanda zaki ga an zauna a barika bata lokaci akan shirme har an rika sa caca wanda cacan nan daga ƙarshe yazo haifar da wani tashin hankali wanda namiji kana son mace wai kaje kai caca da ita kin ga ai rashin hankali ya shigo ciki

0: Allah yau dai akan film din Nollywood namu Nika wata baiwa Allah tace
1: Assalamu alaikum sunana Fatima Yusuf idan yi magana akan film din da ya samu highest views almost 5 million views yanzu shine Monica akan shi zan yi magana film din ya koyar da abubuwan hankali da yawa do yanzu dai maman yarinya wanda ta yi playing role din maman yarinya a film tana ta samun tsegumi har ta mai da abun wasa ana ta hantaran ta a gari a comment section ta mai da abun wasa ita ba ruwan ta to film ne ta riga ta samu kuɗin ta film din ya koyar da abubuwa da yawa darasa da yawa yanda aka tsangwame yarinya har ta zama kamar doluwa ta samu mijin aure an hana ta aure aka ci dole sai ɗan uwan ta sun gama makaranta ba su gama ba suka gama makaranta har suka yi aure suka barta suka zo su suke ma tsangwaman ta ciwon ta ki aure ta ki aure to film ne da yake da darasa da yawa ko sun mata laifi ma za ta yafe musu ba za ta ga an koya mata to ita ce ada of the home babbar gida dole ne ta hakura da su to film din ya koyar da abubuwan hankali da kyau da yawa do dai haka al'adar ibo yake ita kuma maman ba ta waye ba iya abinda al'ada yayi koyar ita hanyar rashi take dole babbar gida ta dau nauyin yan gida ba ta ma da lura da kanta kawai dai she selfless komai sai ta ma ƴan uwanta ita dai kowa ƴan uwa su kuma dai a selfish ba ruwansu da yaya take ita kuma maman ganin ke dole ta ne ita ta kula da ƴan uwanta
0: a masana'antar film ta kasar India kuwa bangaren Tamil Jarumi Vijay da ya fito takara ya kuma kafa tarihi inda ya kafa jam'iyyarsa ta daban na ci gaba da samun nasara bisa farin jinin sa a gun ƴan kallon fina-finansa ga dai rahoto daga Faruk Yabo
2: daga duniyar fina-finai zuwa siyasa fitaccen jarumin India wanda aka fi sani da suna Vijay Talapati wato Jagora ya shiga siyasa bayan shafin shekaru yana jan ragumar fina-finan Tamil an haife shi ne a wani babban birni a India kuma ya taso cikin gidan masu harkar fina-finai cikin lokaci kalilan ya zama ɗaya daga cikin manyan jaruman kudancin kasar da masoya suka bashi laƙabi da Talapati wato Jagora a shekarar 2024 Vijay ya kafa jam'iyyar siyasa yana mai cewa burinsa shine ya kawo sauyi adalci da sabuwar siyasa mai amfani ga talaka yanzu tambayar ita ce shin Vijay zai ci gaba da zama jarumi a siyasa kamar yadda yayi a film lokaci ne kadai sai nuna abinda ya bambanta Vijay shine yadda yake iya hada farin jini da ya samu a harkar fina-finai da kuma sakon siyasa mai jan hankali ga matasa yana magana da harshen da talaka ya fahimta yana bayyana kansa a matsayin wanda ya fito daga cikin jama'a kuma yake son yi wa jama'a aiki sai dai tambaya a nan ita ce shin Vijay zai iya maida farin jinin da ya samu a film zuwa kurkun siyasa shin masoyansa za su bi shi daga gidan kallo zuwa akwatin zaɓe ko kuwa siyasa za ta nuna masa cewa mulki ya fi ƙarfin fin wahala kuma a jaruman Kanye World waye ya kamata ya fito takara lokaci ne kaɗai zai bayar da amsa

0: madalla. A wani bangaren kuma ina tare ne da shahararren mawaki musamman na sarauta da aka fi sani da Abba Don, wanda ya bayyana yadda ake sauke sauti a hada da kida da wasu abubuwa su tada waka kamar yadda za ku ji.
1: To assalamu alaikum, sunana Abdulsalam Abdullahi, wanda aka fi sani da Abba Don Zaria, kuma sana'ata ita ce waka kamar yadda da yawa suka sani da ita. Tun ina primary, so ina da sha'awa na yadda nake gani ana waƙoƙi, kuma nake ganin cewa abu ne wanda sai mai basira yake yi. Akwai waɗanda suna yin waƙar amma sai in ji gaba ɗaya a cikin waƙoƙinsu babu basira, babu hikima a ciki. So ni kuma sai nake ganin kamar ina da ɗan abin da zan iya nunawa ni ma na basira daga cikin abubuwan da Allah ya bani. So haka ne ya bani ƙwarin gwiwa na zaɓi fannin waƙa, kuma na fara daga wannan lokaci.
2: To da ka shigo wannan masana'anta, kaga abubuwa da dama, zaka ga wani na hada waka da film, waka da directing, waka da kai me ka hada?
1: Farko da na shigo harkar waka, na fara daga aikin studio ne. Irin ina zaunawa ina attending mutane, sai zama yadda nake entertaining mutane suna jin daɗi. So idan mutane suka zo suka ga cewa ba ni bane a gurin, sai ba sa jin daɗi har sai su jira ma sai na zo. So daga lokacin na fara daga taking voicing, abinda kamar recording kenan, ni aiki na kawai idan mutane sun zo aiki an yi musu kiɗa, ni kuma zan zauna in ɗauke su su gama waƙar, sai mai gida na ya zo ya tace. To a hankali har na koyi tacewa, na zo idan ya gama kiɗa ni zan ɗauki recording ɗin, kuma in an gama ni zan tace. So ana nan har ya fara nuna min yadda zan yi kiɗan. So kuma ya zama alhamdulillah na haɗa duka abubuwan. Na kan yi kiɗan, ina yin waƙar, sannan idan wani ya zo zai yi waƙar zan iya mishi recording in gyara mishi in cire mishi.
2: Dama haka ne abu? Wato kowane daki-daki ake
1: yi? Kowane yana da mataki.
2: To idan mutum ya fara zuwa wannan sana'a da studio, me ake fara ba shi
1: yayi? Abin da ake fara ba mutum idan ya zo shi ne abin da ya shafi recording, saboda abin yana da faɗi ko ifet-ifet kafin ka iya sanin su. So ba ƙaramin aiki ba ne. Amma idan ya zama cewa ka fara gane cewa yaya za ka yi taking voicing, ya za ka iya recording mutum, so zai iya zuwa maka da sauƙi dukkanin sauran abubuwan. Amma idan ya zama cewa kuma ba ka iya wannan ba, duk inda ka fuskanta da cewa za ka bi, to kamar ka yi riga malam masallaci ne, dole sai ka fara daga ajin recording. Sannan za ka iya tsallakawa ka tafi mixing, sannan za ka iya tsallakawa ka ji duk inda kake so ka ji.
2: To in za ka iya gwada mana kamar ya ake
1: mixing
2: su effect da wane ne?
1: Za a iya.
2: To bismillah.
1: Yawa, to shine kamar a mataki na farko, idan mutum ya zo ya buɗe computer shi kamar yadda kika gani a haka ta yi booting kenan. So abinda zai yi na biyu shine sai ya buɗe software yin shi na recording. Mu nan muna aiki da Sona ne. Akwai guraren da suna aiki da Platinum, wasu suna aiki da Checkwork da sauransu. So yanzu tun da za mu nuna ne a mataki na koyo, duk wani ɗan koyo mafi yawa da Sona ake farawa, Sona 6 kenan. So idan mutum ya buɗe Sona, zai creating new project. Zai je kan four track audio. Dannan shi ne abin da muka fi amfani da shi. Amma za a iya amfani da 24 track audio, za a iya amfani da 16 track MIDI idan kiɗa za a yi. Za a iya amfani da 16 track audio. To yanzu tun da magana ne muke yi na voicing na waka, to za a yi aiki ne da 4 track audio. So idan aka buɗe zai ba da feji kamar yadda aka gani a haka. So abin da ya shafi recording, za ka zo kan wannan R ɗin. Za ka taɓa shi, yawa.
2: Ga S kuma ga M.
1: Yawa, shi S ɗin nan yana nuna maka cewa kamar solo za ka buɗe iya muryan da ke gurin ne. Iya muryan duk sauran abubuwan da ke ƙasa ka kashe su, iya wanda ka danna ma S shi kaɗai kake so ka ji. To sannan kuma akwai M ɗin nan, shi ne mood. Wato manual mood kenan. Idan ka danna shi ka kulle muryan ba za a ji ba. Muryan layin da ka taɓa mawa sai dai sauran channel ɗin za su baka murya.
2: To yanzu mu je kan recording da ka fara danna ko?
1: So idan ka taɓa wannan recording ɗin, abu na gaba da za ka yi, kana magana a jikin mic ɗinka kamar yadda ake gani yanzu. Ina taɓa mic ga yanan sound na fitowa. So bayan ka gama, so shi ne sai kuma yanzu a ƙaddara cewa an gama ɗaura waƙa kenan. So abinda za mu yi sai kuma mu zo maganan effect kamar yadda na faɗi. So shi ne wanda dole sai ka fara gamawa da mataki na iya ya za ka ɗauki recording, ya za ka datsi idan an yi kuskure, ya za ka jona, ya za ka haɗa.
2: Editing kenan.
1: Yawa, sannan sai ka zo maganan effect. Wanda su kuma ga su nan muna da effect fiye da 2000.
2: To ko akwai wani da ka riga ka ɗauka da za ka sa mai sauraro ya ji?
1: Akwai. ga wannan misali kamar wannan waka ce da aka yi an riga an yi recording dinta an saka effect dinta an yi komai
2: sunan daki daki
1: na'am so yanzu gashi kamar wannan kuma daga mun gama.

0: su daki daki
1: yeah.
0: To ga wani purple green da yellow ya kenan
1: eh shi wannan channel channel ne da suke kamar yadda na ga miki aikin ga da farko mun bude four track channel
0: haka
1: so kowanne track din mu yana dauke da abin da muke so a gurin track din nan na farko muna sa kida ne akan shi shi kida ne zalla kamar yadda na ce miki mun danna s zai bude iya abin da ke kan layin shine yanzu kin ji mun bude s ya nuna mana iyakar kida kadai
0: ba za mu ji komai ba
1: sai kida yo ba za a ji komai ba to da mun dawo kuma kan wannan shi ma mun danna s to shi kuma kin ji shi ma ya bude
0: eh shi ma
1: zai zama shi kuma abin da ke kan shi muryan mawaki ne sai abu na uku muryan ƴan amshi ne
0: wanda ke
1: daban daban ake bi

Masu da fatan an shagata da wannan faifai. Duka-duka da wannan muka zo karshen shirin kakarin daga cikin muhimman kanan labarin. A cikin labarin kwancewa, sojojin Najeriya sun yi nasarar kawar da 'yan bindiga 50 a wani hari da suka kai musu a sansaninsu da ke arewa maso gabashin kasar. Sannan kungiyar 'yan jarida ta kasa da kasa ta nemi jamhuriyar Niger da dakatar da wato dakatarwar da ta yi wa wasu kafafun yada labaru na Faransa guda tara. To duka-duka da wannan muka zo karshen shirin a daidai wannan lokaci a madadin lokacin abokan aiki daga nan sashen Hausa na Radio France International musamman Tunde Usaidu da ya sa da an dako a kan na'ura. Nasir Sani ke cewa bisalamu.

0: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa a cikin shirin muhallinka rayuwarka wadda ke lalubowa gami da tattaunawa da masu ruwa da zaki akan lamuran da suka shafi muhalli waɗanda suka hada da sauyi ko dumamar yanayi da kuma uwa uba fannin noma da kiwo wadda naku Nasiru Sani san jagoranta. A yau wannan shiri zai bada hankali ne akan yadda ruwan sama na farko da aka samu a baya-bayan nan ya jefa manoma a jihohin arewacin Najeriya cikin rudani da fargaba, yayin da hukumar hasashen yanayi ta ƙasa NIMET da masana ke gargadi game da tsagaitawar ruwan saman da wuri wadda zai iya lalata duk wani amfani da aka yi a wannan lokaci. A hasashen hukumar ta NIMET na shekara ta 2026 ta yi kira ga manoma da su yi haƙuri, inda ta bayyana cewa ana sa ran tsagaitawar ruwan saman har tsawon kwanaki 28 zuwa 40 a wasu sassan ƙasar. Masana kimiyyar muhalli sun bayyana cewa ba sabon abu bane saukar ruwan sama kafin kamawar damina, hakan kuma na faruwa ne sakamakon tasirin sauyin yanayi. Shin ko me ke kawo hakan? Ga Farfesa Sani Umar Usman daga Jami'ar Gwamnatin Tarayya da ke dutse a jihar Jigawar Najeriya.
1: Karuwar zafi na duniya, wato dumamar yanayi shi ke kawo haka. Duk lokacin da aka samu dumamar yanayi, wato shi sararin samani, yanayin ruwan da zai dauka, turiri ruwa da zai dauka yakan karu. Duk lokacin da zafi ya karu da daraja guda a ma'aunin Celsius, to yawan ruwan da sararin samani zai iya diba yakan karu da shi 7 cikin 100 na abin da zai iya dauka. Saboda haka za a iya cewa duk lokacin da zafi ya karu da daraja 1, to za a samu karin hadari na kashi 7 cikin 100. Saboda haka za a iya samu karin ruwan sama ma na kashi 7 cikin 100. Wannan abu ne da wanda aka tabbatar da shi a kimiyyance. To saboda haka idan aka lura, za a ga cewa zafi na duniya na karuwa, babu kamar munan kamar arewacin Najeriya da kuma abin da ya shafi yankin Sahel na Afrika, wato yankin da ke tsakanin Hamada Sahara da wajen da kuma yake da danshi ake samun ruwan sama, wanda wasu bangarori na Najeriya sun fada a ciki, wanda wannan wurare sun hada da ko kuma su ne wuraren da kusan sauyin yanayi ya fi tasiri sosai a duniya, wajen da ake samun dumama mai yawa a duniya. To saboda haka wannan karuwa ko kuma samun ruwa da ake kafin lokacin ruwan sama da aka saba samu, lalle wani kalubale ne wanda zai iya shafi manoma na rani da na damina. Na damina, idan aka yi kuskure ba tare da shawara ta kwararri da sauransu ba, cewa da an ga ruwan sama kawai a kama shuka, to za a iya samu hasara. Saboda za a zo a yi shuka lokacin ruwan sama bai ba a ɗauki wasu tsawon kwanaki ba a yi ruwan sama ba, wanda ba kowane amfani ne zai iya jure wannan tsawon lokacin da za a ɗauka babu ruwan sama ba, ƙarshe ya mutu, kaga an samu hasara da sauransu. Su kuma manoman rani, da yawa daga cikin abubuwan da ake noma na rani, da ruwan sama ya sauka, to za ka ga wasu kamar an samu su wuta suna ƙonewa. Irin su tumatir da tattasai da sauransu, za ka ga wanda aka noma su na rani, da ruwan sama ya taɓa su, to za ka ga suna ta bushewa, suna kaman an sa musu wani abu, suna ƙonewa.
2: Muhallinka, rayuwarka.
0: A cewar farfesan, irin wannan ruwan sama da ake samu kafin saukar damina ba iya harkokin noma yake haifarwa da tasgaro ba, yakan haifar da matsaloli ga muhalli da suka hada da ambaliyar ruwa da dai sauransu.
1: Irin wannan ruwan, idan an same shi kawai aka tashi aka yi shuka, zai iya haifar da hasara. Saboda shi ruwan da ake yin shuka, na farko akwai lokaci. A gargajiyance mun san lokacin da manoma sun san lokacin da ya kamata a ce idan an samu ruwan sama za a yi shuka. A ilmance an san lokuta, da kuma cewa kowane ruwan sama ne kawai da an same shi ake yin shuka ba. Akwai lema da ya kamata a ce ta kama ƙasa, aƙalla a ce an yi ruwa wanda ya kai kaza, ma'aunin kaza, ko kuma lema shi ta manoma za su iya tonawa su ga cewa lema ta shiga ƙasa, kuma ba a ɗauki fiye da kwana kaza ba a sake yin wani ruwan ba, wanda to idan aka samu irin wannan za a yi shuka, kuma insha Allahu za ka ga an dace shuka ta ci gaba da girma. To amma idan aka ce za a yi ta yin abin kawai da an ga ruwan sama yi shuka, to anan ne babban kalubalen yake. Sai kuma cikan wurare, lalle kam akwai irin wannan babban matsalar da hanyoyin ruwa, saboda wani lokaci mutane sukan shantake hanyoyin ruwa sun cike ba kokkwashi aka yashe su ba, kwalbatoci da gwatoci da sauransu, da masu yin ajiye-ajiye na amfanin gona, manoma wani wuri zaga an shanya abu ko a bisa dakunan rufin dakuna da sauransu na gargajiya, da yadda ake yin wannan abubuwan ba a tsammanin ruwa sai ya zo, to sai ga yayi banna. To ya kamata a ce dama da an san irin wannan lokacin ya zo, da tun daga hukumomi da sauran al'umma a maida hankali wajen yashe hanyoyin ruwa, da dai kauce mu duk wani abu wanda ruwa zai yi banna, kuma a rika sa ran cewa lalle za a samu irin wannan ruwa wanda zai iya yin banna, saboda haka sai a kauce wa ajiye wani abu ko kuma yin wani abu wanda zai iya haddasa ita wannan banna, saboda lokacin da ya kasance mutum ya san cewa akwai wani hadari kuma ya dauki matakai, to zaka ga Allah ya taimaka, ko da abun ya zo sai ya zo da sauki. To don haka kai yiwuwar da mai akai wannan ruwa, irin wannan ruwa ya yawa ya zo ya cika hanyoyin ruwa ko ya je tafkuna da sauransu, wanda za a iya samun matsaloli na ambaliyar ruwa ko wani abu makamancin haka.
2: Hallinka, rayuwarka.
0: Wannan halin rashin tabbas ya fi shafar manoman da suka riga suka shuka shinkafar rani da kuma tumatir da ake sa ran girbewa kafin damuna ta cika. Ga abin da wasu ke cewa.
3: Tabbas wannan abin ya shafa ruwa da mun ba dai ba shi ba. Za a samu ruwa da wuri, mutum ya je guda ya shuka, daga shi ya zo mai kalubale. Hasali ma dai asara ake yi kamar yadda na gaya muku a baya. Bayan nan kuma ɗaya daga cikin kalubalen shi ne, idan ma Allah ya sa ta miƙe har ruwan ya zo ƙarsa minta, to irin da ta zo cikin damuna, haka za ga an girbe ta. Hasali ma masaran, ƙwayan masaran ma baƙi take yi, daga shi dai asara. Ko kuma a karya, na sai da mutane a gasa a ci. Amma in dai amfani da ita ne ta bushe, a buge, a sa a buhu, sai amfani da ita daga shi ba yiwuwa irin wannan. Sai dai samun sauƙi. Idan mutum yake samu waje hidiman taki, dan da yake samun taki sai ba za ka ce amfani ba.
4: Barazana da muke samu a wannan lokaci shine ruwa, an samu ruwa mai yawa. To alhamdulillah dukkanin manoman rani irin wannan ruwa mai yawa, musamman tumatir, idan ya samu irin wannan ruwa gaskiya yana bada matsala. Na farko ruwan yayi yawa, ga ruwa, ga iska, yana kada ƴaƴan, yana zubge ganye, in ya fara ja ma dai yana kawo ruba. Haka albasa ita ma yana kwantar da ita ko bata yi ba. Zamana sauran wayansu abubuwan kuma, to za a ce an ji daɗi. Amma gaskiya akwai wannan lekan, sai dai inna lillahi duk wuraren da wannan ruwan yayi yawa, tumatir, albasa, kankana, kokumba, duka akwai kalubale a ciki.
5: A yanayi na ruwa kamar irin na yanzu wanda yake haifar mana, yana haifar mana kamar bangaren mu da muke yin tumatir irin wannan na yanzu, wani lokaci idan aka ce an samu wannan ruwa wanda tumatir muna ganin komai kyan da yayi, to muka samu matsala idan aka ce an samu ruwa wanda yake yazo, bar ma a ce irin yazo da kankara haka ko kuma da iska haka mai karfi sosai sosai. To kasancewa haka, maimakon a ce za ka yi kamar iba kamar goma ne haka, ko za ka yi iba kamar 15, to sai ya tsaya maka ma iba uku haka ko zuwa huɗu, sai ka ga baki tumatirin ya kare. Da zaran an ce kuma ruwan ya dauke, kuma tumatirin shikenan, ba zai taba irin rayuwa mai kyau kamar inda ya a baya ba.
6: Yanzu ma gonan tumatirin sakamakon ruwan da ayi mun zo mu ga yanayin lafiyan shi. Ka san idin mai noman rani in ace da kai an yi tumatiri irin wannan, to kakan zo ka duba saboda yanayin shi. Sannan kuma akwai cututtuka da yake fitowa ta kasan, in baka zo ka duba ba zai haifar ma
0: muhallinka, rayuwarka. Yankunan da aka samu ruwan sama, amfanin gonakinsu na rani na fuskantar barazanar lalacewa, yayin da manoman damunar ke cikin fargabar ko dai su yi gaggawar shuka ko su fuskanci asara ko su jira har zuwa lokacin da damunar za ta kankama. Ƙwararru a fannin aikin noma na cewa wannan ruwa na farko na iya haifar da tanarki idan har ba a yi amfani da dabarun noma na zamani ba. Dangane da wannan, Abdulkadir Haladu Kiyawa ya tattauna da Dr. Bashir Barau, mataimakin shugaban kwalejin nazarin aikin gona da sarrafa amfaninta ta gwamnatin tarayya da ke Hotoro a jihar Kano, Nigeria.
7: Kamar dai yanda ita hukumar NAMI, wato hukumar kula da sararin sama da kuma yanayi da ruwan sama, ta yi predicting za a iya samu. Don ina jira nan Asabar ma wajen Rimin Gado an samu ruwan sama, kuma wannan ruwan saman ya kusan minti 7-10, kaga ya dan yawa. So wannan ba wai ainihinsa ba wai ruwan shuka bane, ruwa ne wanda ke faruwa sakamakon sauyin yanayi da ake samu. Saboda haka haka wannan alama ce da ta cewar manomi ya shiri ya tanaji kayayyakin gonarsa ya tabbatar cewar ya cire tushiyoyi saboda tushiyoyi suna iya aji kwaruka da cututtukan da za su iya lalata maka amfanin gona kamar wajen da suke kuma noman rani wannan ruwan idan yazo ya taba kayayyakin amfanin gona waɗanda suke sirga sun nuna alimisali kamar shinkafa kamar alkama idan ba a girbe su ba aka samu musu da waje mai bushiya ko kuma aka bar su inda suke akwai lema to babban matsalar da za a samu shine wannan amfanin gonan zai iya samun abinda ake ce masa fumfuna sakamakon zafin yanayi da kuma wannan danshin da ke tare da shi so abinda ake so a kodewa shi a kullun shine kamar irin wannan yanayi da su masu harsashen yanayi suka yi ya kamata manoma su dinga la'akari da wannan sannan an yi girbi ko kuma kamar amfanin gona ya nuna to a tabbatar cewar inda za a girbe shi inda za a yanke shi a samu masa da waje mai bushewa ko kuma waje mai karfi ta yanda lema ba za ta zo ta taba shi ba sannan kuma ba zai zo ya kakkaba ba saboda ba wai wannan matsalar bace kai akwai kuma kakkaba wato in an bar shi ya dade kuma bayan an girbe ka zo ka girbe an yi ruwan sama ka girbe kana jira ya bushe to kuma ka zo ka kwashe da ruwa to zai iya kakkaba lokacin da ka zo dauki wannan amfanin gonar sannan kuma in an girbe shi din kada a cunkushe shi guda ana so a dan bar shi warware ta da iska za ta iya ratsa shi wannan iskar da za ta ratsa ita ce za ta taimaka wajen hana samun pumpuna ko kuma wajen hana shi wannan amfanin gonar yayi baki akwai kayayyakin da ake amfani da su dryers kenan waɗanda ake amfani da su wajen busar da amfanin gona amma tunda manoman mu ba su da karfin da za su isa yin waɗannan dryers din to wannan shine hanya mafi sauki ko kuma an samu tarpaulin wato tamfol ko kuma ko ba samu tamfol ba aka samu irin leader din nan da manoma suke sakawa ko kuma suke amfani da wajen fadi to a ciro amfanin gonar in an yanke shi in ruwan sama ya dake shi a ciro shi a zo a dora shi a nan gun kuma baza shi sha iska kada a cunkushe shi guda saboda wannan cunkushewar shike kawo wannan illolin guda biyu illolin fumfuna da kuma wannan baki da amfanin gona zai wanda zai canja masa dandano zai canza masa kanshi in yana da kanshi zai canza masa in mai ne ma yake da shi man da zai iya fitarwa zai rugu sannan kuma zai iya kashe shi kansa irin ta yadda in ma ka shuka shi ba zai fito ba sakamakon wannan kumewar da yayi a cikin sa so ne na da kadan cikin abubuwan da ya kamata manoma su lura da shi sakamakon wannan canjin yanayin amma dai babban abun duba anan shine manoma su dinga sauraron waɗannan shawarwari da su hukumar kula da yanayi ta kasa wato NAMI take faɗa saboda shirye-shiryen damunar da kuma shirye-shiryen abinda ya kamata a ce an yi kafin ita damunar da kuma yadda za su iya kawwama ko kuma tanada da kuma adana su waɗannan kayayyakin amfanin gona da suka samu a sakamakon wannan noman rani da suka yi.
8: To, Dokta, kasancewar an yi ruwan nan sau ɗaya sau biyu ma za a iya cewa wasu manoman za su iya yin gaban kansu su je su ce za su fara abubuwan da suka shafi ayyuka na noman damuna shin wannan me suke neman jefa kansu kenan a ciki
7: wannan babban matsalar da za su shine za su yi asarar kudin su za su kumbata ma kansu lokaci abinda yanzu in manomi ma zai shine wannan ruwan da zai wanda zai sa kai bajiya wannan bajiya za ta taimaka wajen fito da kwaruka ko koyayen kwaruka ko kuma iri na ciyawa wanda yake a ƙasa wannan in an fito da su za a ga hasken rana wannan hasken ranar da zai fito mai zafin gaske tunda yanzu ka duba temperature din tana kai wajen 40-41 wannan zai taimaka wajen kashe ƙwayaye da kuma kwarukan da suka buya karkashin ƙasa da kuma iri na ciyawa wanda yake a cikin ƙasa amma yanzu gaskiya ba damuna bace ana sare kamar yanda masu hasashen yanayi suka ce damunan nan za ta kama wajen watan 6 saboda ka watan 6 damuna ta kama yanzu kam gaskiya da sauran lokacin da za a ce a zo ayi shirin amfanin gona shirin da mutum zai yanzu shine ya tabbatar yana da iri ya tabbatar yana da magungunan fishi ya tabbatar yana da kudin da zai aiki sannan kuma ya tabbatar cewar gonarsa tana da tsafta wannan tsafta kuma ya faru ne sakamakon sharar gona da za a yi da bajiya da za a yi wanda zai taimaka kasar gonar ta kasance amfanin gona ya taso ya kuma zauna cikin lafiya babu cututtuka da za su zo da zarar sun fito ya bata shi ko kuma ya cutar da shi
2: muhallinka rayuwarka
0: Masana muhalli na ci gaba da bayyana wannan yanayi a matsayin kalubale da sauyin yanayi ke ci gaba da haifarwa ga muhalli da kuma harkar noma a yankin arewacin Najeriya. sai dai sun bayyana matakan kariya game da wannan tasirin. Har wa yau ga Farfesa Sani Umar Usman, masanin kimiyyar muhalli da sauran yanayi daga Jami'ar Gwamnatin Tarayya dake Dutse a jihar Jigawan.
1: Akwai matakai da ya kamata a dauka, wanda shi dama kuma ina so a fahimci wani abu cewa hasashe ko doshi ba wace aka 100% idan an yi hasashe haka zai iya faru. Babu abin da yake da saurin canjawa kamar abin da ya shafi yanayi. An samu fari, wato an samu jinkirin samun ruwa wanda za a yi shuka bai zo a daidai lokacin da ya kamata ba. To kaga nan akwai masana a bangaren harkar noma, za su ba da shawarar irin iri da za a yi amfani da shi na dangane da kayayyakin abinci daban-daban wanda za su dace da irin wannan yanayin. Sannan shi kuma zafi da rashin daɗi, to lallai akwai matakai wanda ya kamata ki yi wannan matakai tun daga abin da ya shafi muhalli, wajajen da muke zama, kasance na samun isasshen iska, kadawar iska, kofofi da tagogi da sauransu kasance masu yalwa wanda za a samu shigar iska cikin gidaje da wajajen da ake yin ayyuka, hatta suturar da muke sawa. Sai a kiyaye idan da hali a kauce wa sutura masu duhu, wato kamar bakaken kaya ko wasu masu launi ne mai duhu, wanda saboda su washi wannan launi mai duhu yana zukar zafi. Za ka ga idan mutum ya sa zafin da zai ji yafi wanda ya sa kaya wanda suke da haske ko kuma farare wanda suke ba sa zukar zafi. Idan akwai tsananin zafi, lokaci ne da ake da bukata a yawaita shan ruwa kai a kai, domin a lokacin jiki yana rasa ruwa cikin sauri ta hanyar numfashi da muke yi, ta hanyar gumi da yake fita daga jiki da sauransu. Kuma wanda ya kamata a sa ido sosai wajen wannan, babu kaman yara, kaman jarirai da yara ƙanana wanda ba su san suna jin kishi su ce a ba su ruwa ba, to akai akai sai a riƙa ba su don kada kasance sun cutu. Da mata masu ciki, saboda lokacin da mata suke da ciki, halitta ta Allah ya ma ɗan adam wanda take sanar da shi cewa yana buƙatar shan ruwa, to wannan yanayi na ciki yakan ɗan sa aikin ta ya ɗan samu raguwa, wanda za su zo suna jin kishin amma kuma kwakwalwarsu ba za ta ba su cikin lokaci kamar wacce ba ta da ciki ba. To saboda haka su ma ya kamata a kula da shan ruwansu a irin wannan lokacin, wanda suke taɓin hankali su ma a kula da suna shan isasshen ruwa a wannan lokaci, da tsofaffi su ma tsofaffi wannan bangare na jiki wanda Allah ya wanda yake sa a gane ana jin kishi yakan yi rauni idan shekaru suka ja. Da dabbobi wanda ake kiwo su ma ya kamata a kula da ba su isasshen ruwa, har ma da wanda ba a kiwo irin tsuntsaye da kadangar ruwa ka riƙa taimakawa ana aje musu ruwa a wajen da za su samu su sha.
2: Muhallinka rayuwarka.
0: Mai sauraro, da wannan muka kawo ga ƙarshen wannan shiri a daidai wannan lokaci, a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki da suka taimaka shirin ya zo muku cikin nasara, musamman Nura Ado Suleiman da ya tsefe mana wannan shiri, da kuma Ibrahim Tukurkefi da ya naɗe mana wannan shiri a kan na'ura. Naku Nasiru Sani da na shirya, na kuma gabatar ke cewa bisalam.

0: yana ci gaba da samun kira daga jama'a musamman 'yan Najeriya domin ya fito ya tsaya takara a zaben shekara mai zuwa. To sai dai a wata ganawa da ya yi da magoya bayansa a gaban 'yan jarida ciki har da wakilin RFI Hausa Ismail Karatu Abdullahi, Jonathan ya ce zai ci gaba da tuntuɓa kafin yanke shawara.
1: Daruruwan 'yan Najeriya kenan da suka yi tattaki zuwa ofishin tsohon shugaban da ke Abuja a yau domin neman ya amsa kiraye-kirayensu na sake tsayawa takara a zaben 2027, inda ya shaida musu cewa ya ce, kuna neman na tsaya takara a zabe mai zuwa. Zaben shugaban ƙasa ba fa wasan kwamfuta ba ne, amma duk da haka na ji kiranku kuma zan yi tuntuɓa sosai.
2: And I'll consult widely.
1: Daga cikin magoya bayansa ga abinda wannan matashi ke cewa na dalilin su na neman ya sake dawowa.
3: Mulkin da ya yi a baya da wanda ake a yanzu sun bambanta. So shi yasa muka zo ya dawo saboda ya dora daga inda ya tsaya. Bisa ga adar rayuwa da muke ciki a yanzu. A lokacinsa babu mai, a lokacinsa ya yi sauki ba kamar yanzu inda yake da tsada ba da abincin da muke ci. Shi yasa muke kiransa ya dawo.
1: Dangane da jam'iyyar da zai tsaya takara ƙarƙashinta idan ya amince, sakataren tsare-tsaren gamayyar ƙungiyoyin magoya bayansa Ahmadu Samson ya ce,
4: duk jam'iyyar da ka sani yanzu ana nan ana neman shi don an san shi ne yanzu yana da abun a hannun da zai iya cin zabe. Ana ganin shi ne yake da shekaru dai hudu kawai zai.
1: A yanzu dai tsohon shugaban ya bayar da wa'adin sa'o'i 24 domin bayyana matsayarsa kan kiraye-kirayen da ake yi masa. Ismail Karatu Abdullahi, Abuja, RFI Hausa.
0: To a game da wannan batu na yiwuwar Goodluck Jonathan ya sake tsayawa takara a zabe mai zuwa, kotu a Najeriya ta ce a jibi Litinin 11 ga wannan wata na Mayu ne za ta yanke hukunci dangane da bukatar da wasu suka gabatar a gabanta. Ta yi ganin cewa bai kamata a bar shugaban ya tsaya takara ba saboda a tarihi ya taɓa yin rantsuwa har sau biyu. To a wannan mako da ya kawo ƙarshe, biyu daga cikin fararen hula shida da ake zargi da hannu a yunkurin kifar da gwamnatin Bola Ahmed Tinubu a Najeriya sun amince da cewa lalle suna da masaniya a game da wannan lamari amma suka gumi da bakunansu. To domin sanin irin hukuncin da doka ta yi tanadi ga irin waɗannan mutane matuƙar aka tabbatar da waɗannan laifuka, mun nemi sani daga barista Abba Hikima, masani shari'a a Najeriya.
5: A ƙa'idar dokokin Najeriya da ma dokoki generally musamman na laifuffuka, idan za a kawo mutum da laifi sai an tabbatar da abubuwa guda biyu. Na ɗaya shi ake kira actus reus, na biyu shi ake kira mens rea. Actus reus shine wani abu da mutum ya yi da jikinsa ko da hannunsa, mens rea kuma shine niyyar da mutum ya yi amfani da ita gurin yin wannan abu. Saboda haka idan mutum ya zama cewa yana da bayani ko masaniya akan cewa wasu suna da shirin za su yi ku, kuma ya zama cewa bai yi komai akan wannan ba, kuma ya zama wannan mutumin farar hula ne ba kayan soja gare shi a jikinsa ba na kaki, to zai zama cewa bai yi laifi ba. Amma idan soja ne ya zama yana da wannan, zai zama ya yi laifi domin su akwai wajibci a kansu da daga sanda suka je akwai bayani irin wannan su kai abin gaba zuwa inda ya dace. Amma farar hula in dai ba taimakawa yayi ba ko kuma ya shiga aka yi da shi ba, shi ne wato aiding and abetting, ko kuma ya zama cewa conspiracy ne da shi ake shirshiryawa ma, to wannan ba zai zama laifi ba. Saboda idan ka duba za ka ce ba za ka iya cika wannan ƙa'idojin guda biyu na mens rea da actus reus.

0: karfe 9 na dare agogon Najeriya Niger kamar Chadi wanda yazo daidai kenan da karfe 8 agogon TU da na gane sashen Hausa na Radio France International RFI Hausa aka lalubo akan mitoci 22
1: Abdullahi Isa
0: Jama'a barkamu da sake saduwa ga muhimman kanun labaran duniya na wannan dare Farmakin sojan saman Chadi ya sanadiyar mutuwar gomman matsinta ɗan Najeriya a kusa da Chadin ma a Najeriya rahotanni daga jihar Niger sun ce wani harin sojan Najeriya ta sama ya kashe fararen hula da dama a wani yanki yayin da a Brussels wasu ƴan kasashen Mali Niger da Burkina Faso suka kaddamar da sabon kawance na dawo da demokradiya a yankin Sahel a hukumance a jiya ga labarin yadda muka sabi sumusoma da wannan labari daga kasar Chadi inda farmakin sojin saman kasar ya yi sanadiyar mutuwar gomman matsinta ƴan Najeriya kwanaki uku bayan da ƴan Boko Haram suka kai hari tare da kashe dakarun Chad da aƙalla 24 ne mahukuntar birnin N'Djamena suka bayar rundunar sojin saman kasar umarnin kaddamar da farmaki akan waɗanda ake zargin cewa ƴan ta'adda ne amma suke gudanar da hada-hadar kamun kifi a tafkin shaidu ciki har da ƴan sa kai ke baiwa fararen hula kariya daga hararen Boko Haram sun ce wannan farmakin ya yi sanadiyar mutuwar gomman mutane waɗanda kawo yanzu ba za a iya fayyace adadinsu ba kusa da Chadin rahotanni daga jihar Niger a tarayyar Najeriya kenan na bayyana cewa harin sojin sama na dakarun kasar ya kashe fararen hula da dama a matsugunan guradnayi da ke dab da garin Kasasu a karamar hukumar Shiruru ta jihar Niger wannan na matsayin ƙarin tarin hare-hare da sojan Najeriya ke kaiwa bisa kuskure da ke sababa asarar dimbin rayukan fararen hula da ba su ji ba su gani ba musamman a yoyi da ke fama da ayyukan ta'addanci majoyi sun bayyana cewa lamarin ya faru ne da sanyin safiyar Lahadi inda bayanai ke cewa wasu iyallan gabaki ɗaya suka rasa rayukansu a wannan hari yayin da kusan dukkanin gidaje da ke gurdunai suka rasa aƙalla mutum ɗaya zuwa sama da ɗaya a halin yanzu a Brussels wasu ƴan kasashen Mali Niger da Burkina Faso sun kaddamar da sabon kawance na dawo da demokradiya a yankin Sahel a hukumance kenan a jiya kungiyar mai suna ADS manufarta a cewar waɗanda suka samar da kungiyar marfar ita ce na kira da a dawo da tsarin demokradiya a kasashen Sahel karkashin kungiyar AIS da suka hada da Niger Mali da Burkina Faso kungiyar wacce ke ikirarin ganin an dawo da wannan tsarin demokradiya ta nisanta kanta daga ikirarin da ake na cewa kungiyar na da wata manufa daban wasu na ma bayyana wasu yanzu haka na masu bayyana ikirarin bayar da ra'ayi daban-daban game da rikicin na Sahel kuma ta musanta cewa ita ra'ayi adawa ce ba da bata da alaka da ainihi abubuwan da ke faruwa a yankin Dr. Maria Jibrin shugabar wannan kungiya ta ADS ta amsa cewa lalle manufar ɗaya ce da masu adawa da waɗannan sojoji to sai dai ba su gudanar da ta bayyana cewa manufar ɗaya ce da masu adawa da sojoji to sai dai basu da gwagwarmaya da sunan wata jam'iyya
2: RFI
0: labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na Radio France International RFI shugaban Faransa Emmanuel Macron zai halarci taro da za a soma gobe Litinin da nufin shimfiɗa sabuwar dangantaka tsakanin Faransa da Afirka a birnin Nairobi na ƙasar Kenya taron da ake sa ran kamfanonin Faransa 140 za su kasancewa a wannan wuri shugaban na Faransa a yau ya jagoranci bikin kaddamar da sabuwar harabar jami'ar Senghor ta Francophonie a birnin Alexandria na kasar Masar baya ga haka ne ya kama hanya zuwa Nairobi ta kasar Kenya baya isan Nairobi a cewar wannan sanarwa daga fadar shugaban kasar cikin ajandar akwai taron manema labarai da rana tare da koransa na Kenya William Ruto da kuma sanya hannu kan yarjejeniyoyi tsakanin kamfanonin Faransa da na Kenya an samu haɓaka fannin kasuwanci da sauransu tsakanin kasashen biyu wato Kenya da Faransa a cikin 'yan shekarun nan kamar yadda fadar Elysee ta tabbatar wani harin 'yan bindiga ya halaka mutane 69 a lardin Ituri da ke arewa maso gabacin jamhuriyar demokradiyyar Congo kamar yadda majiyoyin yankin suka tabbatar tsawon shekaru sama da 30 gabacin wannan ƙasa mai arzikin ma'adinai na fuskantar tashe-tashen hankula daga ƙungiyoyi daban-daban masu ɗauke da waɗannan makamai da ke alaƙa da ƙungiyar Codeco wacce ke da'awar kare yankin Landu sun kai hare-hare a ƙauyuka da dama a ranar 28 ga watan Afrilu kamar yadda majiyoyin yankin na tsaro suka shaida wa kamfanin dillancin labaran Faransa hare-haren da suka yi sanadiyar mutuwar mutane 69
2: RFI
0: Iran ta yi mayar da martani ga ta yin yarjejeniyar zaman lafiya da Amurka ta mika mata matakin da ke zuwa bayan jerin hare-hare da aka gani a kasashe da dama na yankin Gulf a wani yanayi da Tehran ke ci gaba da gargadin cewa ba za ta ja da baya ba ko kuma sarara wajen mayar da martani kan duk wata takalar Amurka. Kamar yadda kafar talabijin mallakin gwamnati ta wallafa, kasar ta mika amsar ta ga tayin da Amurka ta yi ga Pakistan wadda ke a matsayin babbar mai shiga tsakani a kokarin sasanta wannan rikici da ya faru tun a watan Fabrairu shekarar nan. Asiriya ne a yau ne aka soma zaman kotu na biyu a hukumance na tsofin manyan jami'an gwamnatin karkashin tsohon shugaban kasar kenan Bashar al-Assad a babban birnin Damascus. Wannan dai ne karo na farko da aka fara shari'ar Atif Najib, dan uwa ga tsohon shugaban kasar da ake tuhuma da azabtar da matasa a shekarar 2011. A dai gefen kuma bayanai daga kotu na nuni da cewa za a gudanar da shari'ar Bashar al-Assad dan uwansa Maher kenan, shari'ar da ba za su bayyana ba, inda suke gudun hijira yanzu haka a Rasha. Bincike na tafiya game da kisan wasu mutane da aka yi kuma aka soma tono gawawwakinsu. Gashirinmu na gaba.
1: Masu sauraron sashen Hausa na Radio France International RFI, barkanmu da yau da kuma saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na mu zagaye duniya da ke yin waiwaye a game da muhimman batutuwan da suka faru a wannan mako da ya kawo ƙarshe a sassan duniya. Abdulkarim Ibrahim Shikal ne ke fatan kasancewa da ku a cikin wannan shiri. To madalla, mu faro daga Najeriya, inda batun zaɓukan fidda gwani na jam'iyyar APC rikicin cikin gida a sauran jam'iyyu suka yi matukar ɗaukar hankulan jama'a a wannan makon da ya kawo ƙarshe. Bari mu ji rahoton Michael Kudisin a game da yadda ake ganin cewa zaɓen ko kuma sulhu don fitar da 'yan takara a matakai daban-daban ya bar baya da ƙura a wasu jihohi da ƙasar.
3: Jam'iyyar ta so ta ga jihohi sun cimma matsaya ta sasanci ko maslaha, ko kuma su gudanar da zaɓukan fidda gwani idan hakan bai yiwu ba, amma wasu masu aniyar takara na zargin an yi musu karfa-karfa. Sai dai mai taimakawa shugaban jam'iyyar ta fuskar yaɗa labarai Yusuf Dingyadi ya ce an tsara komai bisa doro na adalci.
4: Mun rasa gane daga ina suka fito, domin maganganu ne kawai ake yadawa. Ina shaida maka har yanzu ana sayar da form din nan na takara. Yanzu kofar sayan form din nan a buɗe take. Mafi rinjaye masu korafe-korafe nan suna yi wasu ko zuwa Abuja ba su yi ba, suka sayi form din nan. Bale har su ce sun tsaya takara. Kuma umarnin da shugaban kasa ya ba mai girma shugaban jam'iyyar APC na kasa Professor Nintawe shine a tabbatar da adalci da gaskiya da raba daidai ga duk wanda ya cancanta akan tsayawa takara.
3: Sai dai masana na ganin hakan na iya haifar da gutsiri tsoma ya kuma jefa jam'iyyar da demokradiyya cikin rudani. Dr. Yawuddin Maitama masanin kimiyyar siyasa ne daga jami'ar Bayero Kano a Najeriya.
5: Wannan halayya ta 'yan siyasar Najeriya ita take raunata demokradiyyar cikin jam'iyya. Saboda haka jam'iyya mai mulki, yayin da ake ganin irin wannan abu ne da shi kankin kansa yake nuna babban kalubalen da za su fuskanta musamman a zaɓe, domin sun shi ne zai zama musabbabin rikicin cikin gida a cikin jam'iyya.
3: Masu bibiyar siyasa na cewa rikicin na iya shafar haɗin kan jam'iyyar kafin zaɓe idan ba a magance shi ba.
1: Kazalika a cikin wannan mako, Peter Obi da kuma Rabiu Musa Kwankwaso, biyu daga cikin jagororin adawa, suka sanar da ficewa daga jam'iyyar ADC da yanzu haka ke kokarin ganin cewa ta warware daga rikicin da take fama da shi a cikin gida. Inda a wannan karon suka ce sun koma jam'iyyar NDC. To ana cikin wannan yanayi kuwa a ranar Laraba sai ga tsohon shugaban kasar Goodluck Ebele Jonathan na tabbatar da cewa lalle yana ci gaba da samun kira daga jama'a musamman 'yan Najeriya domin ya fito ya tsaya takara a zaben shekara mai zuwa. To sai dai a wata ganawa da ya yi da magoya bayansa a gaban 'yan jarida, ciki har da wakilin RFI Hausa Ismail Karatu Abdullahi, Jonathan ya ce zai ci gaba da tuntuɓa kafin yanke shawara.
6: Ɗaruruwan 'yan Najeriya kenan da suka yi tattaki zuwa ofishin tsohon shugaban da ke Abuja a yau domin neman ya amsa kiraye-kirayensu na sake tsayawa takara a zaben 2027, inda ya shaida musu cewa yace kuna neman na tsaya takara a zaɓe mai zuwa. Zaɓen shugaban ƙasa ba fa wasan kwamfuta ba ne, amma duk da haka na ji kiranku kuma zan yi tuntuɓa sosai.
7: and I'll consult widely.
6: Daga cikin magoya bayan sa ga abinda wannan matashi ke cewa na dalilin su na neman ya sake dawowa
8: mulkin da yayi a baya da wanda ake a yanzu sun bambanta. So shi yasa muka zo ya dawo saboda ya dora daga inda ya tsaya bisa ga adar rayuwa da muke ciki a yanzu. A lokacin sa babu mai, a lokacin sa yayi sauki ba kamar yanzu inda yake da tsada ba da abincin da muke ci. Shi yasa muke kiran sa ya dawo.
6: Dangane da jam'iyyar da zai tsaya takara karkashin ta idan ya amince, sakataren tsare-tsaren gamayyar kungiyoyin magoya bayan sa Ahmadu Samson ya ce
9: duk jami'an da ka sani yanzu ana nan ana neman shi don an san shine yanzu yana da abun a hannun da zai iya cin zabe. Ana ganin shine yake da shekaru dai hudu kai zai.
6: A yanzu dai tsohon shugaban ya bayar da wa'adin sa'o'i 24 domin bayyana matsayar sa kan kiraye-kirayen da ake yi masa. Isma'il Karatu Abdullahi, Abuja, RFI Hausa.
1: To a game da wannan batu na yiwuwar Goodluck Jonathan ya sake tsayawa takara a zabe mai zuwa, kotu a Najeriya ta ce a jibi litinin 11 ga wannan wata na Mayu ne za ta yanke hukunci dangane da bukatar da wasu suka gabatar a gabanta. Ta yi ganin cewa bai kamata a bar shugaban ya tsaya takara ba saboda a tarihi ya taɓa yin rantsuwa har sau biyu. To a wannan mako da ya kawo ƙarshe, biyu daga cikin fararen hula shida da ake zargi da hannu a yankunan kifar da gwamnatin Bola Ahmed Tinubu a Najeriya sun amince da cewa lalle suna da masaniya a game da wannan lamari amma suka gumi da bakunansu. To domin sanin irin hukuncin da doka ta yi tanadi ga irin waɗannan mutane matuƙar aka tabbatar da waɗannan laifuka, mun nemi sani daga barista Abba Hikima, masani shari'a a Najeriya.
10: A ƙa'idar dokokin Najeriya da ma dokoki generally musamman na laifuffuka, idan za a kama mutum da laifi sai an tabbatar da abubuwa guda biyu. Na ɗaya shi ake kira actus reus, na biyu shi ake kira mens rea. Actus reus shine wani abu da mutum ya yi da jikinsa ko da hannunsa, mens rea kuma shine niyyar da mutum ya yi amfani da ita gurin yin wannan abu. Saboda haka idan mutum ya zama cewa yana da bayani ko masaniya akan cewa wasu suna da shirin za su yi ku, kuma ya zama cewa bai komai akan wannan ba, kuma ya zama wannan mutumin farar hula ne ba kayan soja gare shi a jikinsa ba na kaki, to zai zama cewa bai yi laifi ba. Amma idan soja ne ya zama yana da wannan zai zama ya yi laifi, domin su akwai wajibci a kansu da daga sanda suka je akwai bayani irin wannan su kai abin gaba zuwa inda ya dace. Amma farar hula in dai ba taimakawa yayi ba ko kuma ya shiga aka yi da shi ba shi ne wato aiding and abetting, ko kuma ya zama cewa conspiracy ne da shi ake shirshiryawa ma, to wannan ba zai zama laifi ba. Saboda idan ka duba za ka ce ba za ka iya cika wannan ƙa'idojin guda biyu na mens rea da actus rea.